0: on the go.
1: At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap.
0: Gaya ng mangosteen,
1: turmeric,
0: Korean ginseng,
1: spirulina,
0: moringa,
1: buah merah,
0: guava,
1: rosehip,
0: at sodium ascorbate
1: na mataas sa vitamin C
0: na kapakipakinabang
1: sa pangkalahatang panlaban sa sakit.
0: Rice Plus Herbal Capsule.
1: Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo.

0: Seasons Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
2: Saan? Sa radyo.
1: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
2: Medyo.
1: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

1FM 96.1, narito ang ating alas 8 pagbabalita sa ating Balita Uno. Tiniyak ng Department of Trade and Industry or DTI na wala pang inaasahang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan at basic commodities sa kasalukuyan sa kabila ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, and I quote, wala pa namang humihingi ng price increase sa atin. So for now, there's still no price increase. Ayon sa kalihim, wala pang manufacturer na naghain ng petisyon para sa price adjustments. Naitanong ito dahil sa posibilidad ng pagtaas ng presyo ng langis at produktong petrolyo ngayong linggong ito na maaari maapektuhan sa presyo ng bilihin. And that is our 8 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 17 minutes down 8. Good morning.

It's 9 o'clock. Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.

0: sumugod na pagbati mula sa Tarlac Provincial Hospital. Dito sa TPH, libre ang serbisyo. Tunay na malasakit sa bawat Tarlakenyo sapagkat kalusugan ang aming pangunahing misyon. Ang Tarlac Provincial Hospital ay patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo medikal para sa lahat. Narito ang mga serbisyong klinikal para sa inpatient care. Kabilang dyan ang internal medicine, obstetrics and gynecology, surgery at pediatrics. Para naman sa outpatient care, handog ng TPH ang mga sumusunod na serbisyo: internal medicine clinic, maternal and child clinic, surgery, pediatrics, pain management clinic, eye center, nutritional and dietary counseling. Nariyan din ang TPH Cares TPH HIV facility, satellite treatment center for MDR tuberculosis, peritoneal dialysis, chemodialysis, endoscopy and colonoscopy services, at wound care and ostomy center. Bilang suporta naman sa mga pangunahing serbisyo, mayroong ancillary and support services tulad ng physical medicine and rehabilitation, dental services, clinical laboratory, molecular laboratory, blood bank, pathology at water analysis. Kabilang din ang radiology services. Nariyan ang X-ray, ultrasound at CT scan. Kabilang din ang pharmacy at dietary services. Sa Tarlac Provincial Hospital, layunin naming masiguro na ang bawat pasyente ay may access sa serbisyong medikal na may malasakit, kalidad at libre para sa lahat. Para sa inyong mga katanungan o concern, maaaring makipag-ugnayan sa aming mga hotline numbers. 0998-555-1484. 0998-555-4104. Tarlac Provincial Hospital. Libre ang serbisyo, alay sa bawat Tarlakenyo.
1: Ang Tarlac Provincial Hospital ay ang ating ospital na may kalidad at sinisiguradong libre. Ayan ha, sinasabi ko na sa inyo, libre po yan ha. At syempre, para sa ating mga Tarlakenyos yan. Okay, this is a very special day today kasi po hindi doktor or hero ang ating mga makakalahok. Pero sa kanilang mga paraan, mga heroes po natin ito, and they represent 510,000 of our population. Hulaan nyo kung sino sila. Sila ang Gen Z that comprises at least 30%. Imagine that. 30% of the population sa Pilipinas. So, ibig sabihin, if we're 115, nasa 30 to 33 million. Tama ba? Ang mas ko. Okay, bago natin umpisa ng ating mga kwentuhan at daldalan dito, papakilala natin sila isa-isa. Okay, lapit kayo sa mic and siguro sabihin nyo yung age nyo or kung anong gusto sabihin sa buhay nyo. Okay, umpisan natin sa'yo, Iha.
2: Thanks. Ano po, ako po si Alanis Willing. 22 years old.
1: 22. Okay, parang 23. Hindi. Ikaw, Iha.
3: Hello po, I'm Fiona Sipokon po. 21 years old.
1: Mukha ka namang 14. Okay. Ikaw, Iho.
4: Hello po, ako po si Rene Justine Silviejo. 25 po.
1: 25?
4: Yes po.
1: Okay. Iha.
5: Hello po. Good morning. Ako po si Angelica de la Cruz, 20 years old po.
1: Okay. Tsaka yung mga gentlemen sa aking tabi na nagtutulakan. Ayoko dito. Mataas daw yung upuan. Okay. Ikaw, Iho.
6: Ako po si Vincent Lamunero po, 21 years old.
7: And good morning po. Ako po si Jake Lance Moises, Team Assist Gun from Tarlac Agricultural University.
1: Tinext nyo ba? And okay. Continue. Sige lang yun. Okay. Akala ko magtutulake. Tinext nyo mga kaibigan nyo? So did you tell them you're on live radio today? Okay, sa portion na ito, kikilalanin po natin ang mga Gen Z. This is my favorite generation kasi mga anak ko, mga Gen Z din. Paborito ko sila kasi sila yung mga minsan misinterpreted, misunderstood, di ba? Umpisa na sa Iha, what's one word that, you know, you think describes your generation?
5: Courage.
1: courage. Para bang tatapang ka agad ng ano. Matapang ka sa boyfriend mo, hindi naman. Ah, wala, wala pa? Okay. Eh, manood po kayo ha, para makita nyo kung sino mga... You're on, nasa age na kayo na ganun eh. Ikaw, Iha, what's one word?
3: Aggressive.
1: Wow, nakakatakot din. Oh, diba? Rar. Tiger. Ikaw, Iho.
4: Sometimes mysterious.
1: Misteryoso. Aba, bakit?
4: Kasi
1: lumilipad ka ba kapag ganyan?
4: Hindi po. Pag minsan kasi may mga Gen Z po na mas pinipili nilang manahimik.
1: Manahimik. Okay. Ikaw, Iha?
5: Ambitious po.
1: Ambitious. Yes. Okay. Mamaya pag-uusapan natin yung mga yan. Ha? Yung bakit yun ang description nyo sa sarili nyo. E, ikaw, Iho?
6: Ako po, ano po, politically aware.
1: Talaga? Sinong boboto mo?
6: Ay.
1: Op, bawal. Anong masasabi mo sa mga maleta, mga ghost, mga multo? Alam mo ba yan?
6: Ay, yes po. Aware na aware po.
1: Aware na aware. Ah, okay. Nakita mo na yung multo? Nakita ka na ng multo?
6: Ano pong multo? Kasi marami
1: Ghost pong, Project.
6: Marami pong. Marami.
1: O, ikaw, Iho.
7: Pogi daw po, sabi ni Mama.
1: Aba! Ay, uso pa rin sa panahon nyo yun na ang pinaka-best compliment na marinig mo galing sa nanay mo. Totoo ba yan?
7: Yes po.
1: Or let's talk about a bit of your generation. Ano yung mga laro? O ito, kahit sino sumagot ha, just feel free to sumingit lang. Okay. Ano yung mga laro nyo pa ngayon? May mga piko pa ba? May shatong? Taguan?
5: Parang wala na
1: sa, po. Hindi kayo makasagot.
4: Sa compound po namin, meron pa din.
1: May taguan pa.
4: Meron
1: po. Yung mga tumbukan, meron pa?
4: Meron pa naman po.
1: Meron pa rin. May shatong pa rin.
4: Shatong hindi na po gaano. Parang dun sa nung kabataan ko na lang po. Dun na stop pa.
1: Ah, okay. Yung text, meron pa rin.
4: Text, Pogs. Pogs.
1: Ah, Pogs na. Nag-evolve na eh. Dati text kami, tas naging Pogs, diba? Cassette tapes, naabutan nyo?
4: Hindi. Yung binalo na lang po.
1: Oh, iba na yung text sa inyo, iba na rin yung cassette tapes. Yung cassette tapes, meron pa ba? Nilalaro lang, hinahagis-hagis.
4: Wala na po.
1: Okay, yung music nyo is, it's a different nowadays then. Okay, what type of music do you listen to? Okay, sagot lang kayo ha. Let's keep it interactive. What type? Country? Really? O sinong country music musician ang kilala mo?
3: Bago lang po siya eh.
1: Para bang ayaw mong i-share siya akin, ha? Ah, okay. So, anong klaseng country music ito? May pagka-disco ba ngayon? Bluesy or something? Magkaganon ba? O bakit country music? It's not Filipino at all.
3: Na-anuhan ko lang dito sa father ko.
1: Namana mo. Okay. You know about the Beatles?
3: Yes.
1: Ah, talaga. Nakinig ka pa nun? O dahil sa dad mo? Musikera yung daddy mo?
3: Hindi po, pero mahilig po
1: siya. Mahilig siya sa music. Ano pang music pinapakinggan niyo? Ang alam ko na pinapakinggan niyo, siguro Billie Eilish. Mga ganun lang eh. Hindi na? O si, ano bang pangalan to? Sino?
4: K-pop.
1: Ayun, oh, K-pop. What about K-pop? Hindi ba papalag itong ano natin? Ano yung P-pop. Filipino P-pop. Version?
5: P-pop.
1: Oh, may P-pop?
5: Yes.
1: Ah, talaga? Kaya nag-umpisa yung P-pop. Meron tayong ano eh, meron tayong isang grupo na eh, parang mama yata yung ano nila.
5: SB19.
1: SB19. So kung mamimili ka SB19 o may dumating na K-pop artist, kanino ka manonood? Sige nga.
5: Mahirap
1: din.
4: Depende po siguro kung sino yung K-pop artist.
1: Ah, okay, sinong K-pop artist ang inaabangan nyo?
3: BTS.
1: BTS. Okay. Yung One Direction ba? Ano yun?
3: Wala
1: na sa pwesto yun? Ayaw nyo na sila? Pumangit na sila? Menudo ang naabutan ko eh. Hindi nyo alam yung Menudo? Ay, hindi nyo na alam yun. Ah, okay, kayo, anong music pinapakinggan nyo?
6: Kadalasan po OPM.
1: OPM, okay. Ito medyo ano to, OPM in our time. Anong klaseng OPM? Sino yung mga naalala mo?
6: Mga modern na po.
1: Modern? Parang binastos ako ah. Modern na daw. Okay, sino ba yung mga uso ngayon na OPM artist?
6: Sila Maki po. Ben and Ben.
1: Ah, si Ben and Ben. Yes. I like Ben and Ben. Oh, yung American kasi lang ano, leaves ba yan?
6: Ako yun po, favorite ko po yun.
1: Ah, favorite mo yan.
4: Sample.
8: Sample nga. Sample di ba, sir? Sample.
1: Kumakanta ba kayo?
6: Hindi.
8: Hindi po.
1: Walang si kumakanta sa inyo.
6: Ay, magaling po.
1: Ako kumakanta ka?
4: Yes po.
1: Kami sa mag-usap tayo. I'm a songwriter.
6: Parang maganda mag-sample po.
1: Siya.
4: Okay. Ay, ikaw yun. Ha?
1: Also, music natin nagbago na rin. From K-pop to P-pop and OPM, nag-evolve. Okay, napakinggan nyo na yung mga Shackle, mga gano'n, wala na yun. Ah, narinig nyo rin yun. Yes. Yung mga Bon Jovi, inabutan nyo rin yes. somehow. Ah, okay. So, sobrang tanda naman. Ikaw, Iho, baka may madadagdag ka.
7: More on praise and worship po kasi.
1: Ah, worship! Okay, ano ba yung worship na pinakasikat na song? Oceans?
7: What?
1: Oceans, di ba? Ano yan? Worship song yan?
7: Ang yung favorite ko na lang po is yung ano, Heart of Worship.
1: Sample nga ng... Okay, so music, nag-iba. Pelikula. Okay, what types of movies na you like to watch? Teleserye ba? O K-drama din? Kaakibat ng K-pop? O anyone? Kahit sino? Sige, silang. Singit lang kayo.
4: Drama, more on drama pa din.
1: More on drama. Bakit more on drama? Tingin nyo. Naiiyak kayo. Sabi nila, when you enjoy a movie, pag naiiyak ka talaga. I used to, natutulugan ko na eh, pag natutulog. Pag nanonood ako ng movie. Pero why drama? You can relate?
4: Sometimes po. Actually, hindi lang po. Parang may mix po. For me, yung parang drama, may pagka mystery, mga
1: talagang sa ikaw yung misteryoso. Eh, paano kung inape yung kapre, ganun? Misteryoso pa rin sa'yo o dramatic sa'yo yun?
4: Siguro po doon ako sa drama part.
1: Talaga. Yung inaapi yung kapre.
4: Opo.
1: Tapos may misteryoso siya kasi kapre siya. Wala pang gumawang ganung movie, no? So movie, kung ano yung uso. Pero gusto natin makita ano yung senaryo ngayon. Sino ba mga usong artista ngayon?
5: Sa Philippines.
1: Oh, sa Pilipinas. Bukod kay Bella Padilla, parang madalas ko siya makita sa mga Netflix eh.
5: Kasi po ngayon, mga love team po eh. Mga Don Bell.
1: Mm. Sino yun?
5: Don Pangilinan and Del Mariano. Parang sila po.
1: Sino nga sila? So sila yung uso ngayon. Sila yung panahon namin. Isa lang.
5: Sa generation.
1: Okay. O sino pa? Gwapo ba't maganda yan? Tapos madrama buhay nila. Ganun. Ano sila? In real life? Talagang sila? Ay. Yan. Ayun, mga intriga. Okay. So, maaring sila, maaring hindi. Ah, okay. Tapos pagdating sa... Anong klaseng movie nila? Comedy?
4: Romance.
1: Romance? Ilang taon na yung mga yon? Bakit romance-romance na? At 20s din. So, yung mga panahon nyo, yung mga edad nyo, 20s, early 20s, ay mahilig kayo sa drama. Tama ba? At sabi nga ni Renz kanina, misteryoso.
4: Yes po.
1: Okay, yung tipong, hindi paano yung mga kwento nila? Uso pa ba yung mayaman yung isa, mahirap yung isa? Wala nang ganun.
4: Meron pa din naman po.
1: Pero hindi na more on ganun. Dati inaape dahil mahirap lang siya, dahil inaape ng magulang. Mara Clara din yung nabutan.
5: Yes, no.
4: Na. Mara Clara.
1: Inabutan nyo pa? Flor de Luna.
5: Mara Clara, Sergio Yon.
1: Oh. Ayun, hindi na ma.
4: Kadenang
1: ganyan. Batang Quiapo kayo.
6: Ay, hindi.
1: Ay, hindi nyo pinakinggan ang mga magulang nyo? Pinanood yan.
6: Wala nang TV ngayon.
1: Yun ang tanong. Wala nang TV ngayon. So, ano yung social media na ginagamit nyo?
4: Facebook.
1: YouTube. TikTok. O, nagtitiktok. May mga TikTok channels kayo. O, taas ang kamay. Sino may TikTok channel? O bakit kayo nahihiya bigla? Pwede nyong i-plug, pwede nyong i-promote. Meron ba sa inyo?
5: Wala.
1: Kayo mismo, as a group, wala kayo?
4: Wala.
1: You're from TSU lahat kayo, di ba?
5: Yes. TAU.
1: TAU. Ah, magkakaiba. Saan kayo nagkakilala?
4: Dito lang.
1: Really?
4: Yes.
1: Tapos kanina ko lang rin kayong nakilala at na-surprise kayo na meron kayong live radio now, di ba? How do you feel?
5: Kinakaban.
1: Sinasabi, inaalis ko yung kaban nyo, ha? Kasi we really want to know kung paano ang takbo ng mga Gen Z. Okay, ito, question ito. Umpisa natin doon sa mga Gen... Kaya TSU kayo? O magkaiba rin?
7: Sila kong dalawa yung TSU.
1: Ah, okay. Mas malayo kayo sa TAU. Mas malayo, di ba? Yung school nyo? Mga Ilocano ba kayo? Kasi marami doon mga Ilocano. Amok pa yung Ilocano. Biasa ko muna yung magkapangpangan. You know Chinese? French. Oh, sheshe. Marunong ka pala eh. Nisha, what a pangyo. Marunong ako konti. Okay. More on Korean kayo. Okay. Okay, ang tanong. Kung nawala ang TikTok, kung nawala ang Facebook, nawala ang YouTube. YouTube ba? YouTube? Pati yun.
4: YouTube.
1: It's YouTube, right? Okay. Pag nawala siya, ano yung mamimiss nyo doon? Unahin kita, Iha. Anong mamimiss mo? Pag nawala, for example, bukas, ano yung mamimiss mo?
5: Of course po, yung na-entertain po niya ako.
1: So more on entertainment. Ano? Drama pa rin ba yan?
5: Hindi po yung mga short videos. Siyempre...
1: Ah, okay. I wanna dwell on that short video for a bit.
5: Yung mga parang unti lang po na vlog, ganun. Day vlog, daily vlog, ganun po. Or mga something lang po na nakakatawa, ganun.
1: Simple lang, mga ganun. Parang nadapa siya, mga ganun. Mga ganun lang yung mga short nga.
5: Something na nakaka-entertain.
1: So, yung entertaining na shorts sa'yo. Okay, ikaw, Iho.
4: Ako po, more on sa mga craft po kasi ako. So, yung mga...
1: Ah, okay, mga DIY, yes, mga life hacks.
4: Yes po. Tsaka yung mga... Doon po ako nakaka-discover ng mga underrated song.
1: Wow, okay. So, you want to dig yung mga parang hindi kilala.
4: Yes
1: mga,
4: po.
1: Oh, okay, that's nice. O ikaw, Iha, meron? May mamimiss ka?
3: Yes po. Same lang din po since yun po yung leisure time ko po kasi yung manood po talaga ng mga social sa mga social media.
1: Mm-hmm.
3: So yung mga entertainment na panood po. Yung pa yung mamimiss ko talaga. And also po yung mga, kasi usually po doon po nag-updates yung mga inaidolo po namin.
1: pwede. Pwede. Ikaw, Iha. Nag-iisip ka na lang sasagutin. Puro say. Huwag kang gumagala. Okay. So, ganun pa rin. Okay. Kayo naman, may ano ba? May mamimiss kayo?
6: Yung ano po?
1: Lahat to kasi YouTube lang sinasabi niya tsaka Facebook Ano yung mga mamimiss mo
6: sana
1: technically?
6: Sa communication.
1: Mas communication.
6: Mas communication pagdating sa...
1: Tama. Mawawala si Messenger. Hindi mo makakausap yung crush mo. Mga ganun. Uso pa ba crush ngayon o grab agad? Tatanong ko lang ako, ligaw agad, sagot agad, ganun ba yun? Pag ayaw mo, diwag, ganun pa ba? Ganun nga ba ngayon?
5: Mostly nang naririnig po namin is ganun.
1: Parang ayaw mong umamin, ha?
5: Pero hindi po kasi kami.
1: Hindi kayo yun. Ikaw, Iho, anong mamimiss mo?
7: Yung ano po, yung streak po.
1: Ano yun?
6: Streak sa TikTok.
5: Sa TikTok po.
1: Streak?
5: Streak. Yes.
1: Okay, what is it?
6: Ano po siya, parang... parang may ano po kasi kung nagpalitan po kayo ng message, tapos may count ba yun? May days na...
1: Ah, really? Okay, tapos parang messaging streak. Parang ganun, kung gaano ka dami.
6: Days po.
7: Daily po siya.
1: O tapos anong mangyayari doon?
6: Kailangan po,
1: premyo
6: po
1: kayo?
6: Nag-uusap para...
1: Like for years?
6: Hindi po matay yung streak.
1: Ah, okay, kapag yung conversation.
6: Kapag nag-end na po kasi yung convo nyo, mag-end din po yung speech.
1: Wow! Okay, it's a new trend now?
5: Yes.
1: So, what about it? Anong mangyayari sa inyo kapag you broke the current convo streak? Parang ganun. Anong mangyayari? Sikat kayo?
7: Tatampuan lang.
1: May premium or it's like a trophy? Okay, sila yung pinakamahaba.
4: Para ano lang po, sir. Siguro yung mga old version ng games, yung Farmville.
1: Inabutan yung Farmville?
4: Ako po, inabot. I mean, si ate ko po kasi inabutan ko na naglalaro.
1: So, okay.
4: Parang ganun din po yung sa streak. Kapag
1: may na-miss ka,
4: kapag na-miss ka, talagang
1: makakat siya.
4: Ganun po.
1: Mamamatay yung plants, mga ganun.
4: Yes, ganun po siya.
1: Okay, alam niyo ba, one time, may naisip ako na Tarlac Interactive now. It's called Tin Town. Ito pa ina-announce ko. Kung gustong magnakaw ng idea. The idea is, meron tayong virtual world ng Tarlac. So, you would know what's cooking sa isang restaurant. You would know who's playing sa isang bar, etc., etc. Or kung ano yung kung saan ang sale. It could be possible sa panahon nyo ngayon. You don't go out, you're more on social media. Pwede, no? O kung meron kayong kilalang developer, pwede nyong ipakilala sa akin. So I would just extend kung ano yung idea. And, you know, diba? Anyways, commercial lang yun. Okay, ang tanong. Are you screen addicts? Screen. Screen addict is addicts sa screen. Cellphone, TV, or any social media. Yes or yes?
9: Yes.
7: Yes.
1: Yes. Okay. So how much time do you give sa social media or kung ano mang screen like phone?
9: Sa ano po kasi sir, sa mga gadgets po may mga nakalagay na screen time ganito.
1: So, meron na ba ngayon?
9: Meron, yes, po, meron na po.
1: Kung ibinawal, ano ang gagawin nyo? Magra-rally ba kayo?
9: Hindi. Hindi naman.
1: Paano gagawin nyo? Lulungkot kayo sa tabi at magiging misteryoso?
9: Ako usually hindi naman po kasi meron po akong mga books na...
1: Wow! You still read books?
9: Yes.
1: Like what type of books?
9: Ano po yung mga fanfiction
1: na... Fiction?
9: Novels.
1: Yes. Novels. Ano mga novel ngayon na uso?
9: More po kasi nagagaling siya sa app na Wattpad.
1: Ah, okay. Okay, mga kuwelo. Mga ganun binabasa niyo yun. Tama ba ako?
9: Yes.
1: Tama yung term. Okay, about mental health, mga ganun.
9: May mga ganun.
1: May mga ganun. Chicken Soup for the Soul. Nababasa niyo pa yun?
9: Parang hindi ko po.
1: Luma na yun. Robert Fulghum. So, I would like to know kung sino yung mga writers ngayon. Sino yung sikat na writer ngayon, Iha?
9: International po.
1: Yeah, oo. Sino mga sikat ngayon?
9: Pinabasa ko po ngayon is Sarah something. I forgot her name.
1: Heronimo.
9: Hindi po.
1: O, kilala niyo si Sarah Heronimo pala.
9: Yes po.
1: Okay, we have visitors ba?
6: Mga ano po namin. Advisor, OJT advisor.
1: Ah, okay. Pinapagalitan na kayo? Hello po. Good morning po sa inyo. Hiniram ko lang po sila for 1 hour. Okay. Okay, may mga meron pa palang nagbabasa ng libro ngayon. Okay. Observation ko rin and I think this is the same. Sa Pilipinas, pag sa jeep o sa MRT o sa bus, ang mga tao nasa cellphone. Tama?
7: Yes po.
1: It's seldom na may makita ka nagbabasa ng book. Oh, you use Kindle? Meron bang may Kindle sa inyo? Meron ka? Akin na lang.
9: Okay.
1: Parang tablet na yung feel niya is parang page ng book. Nag-click ba yon? Parang hindi masyado. How much is it? Pricey pa ngayon. Pricey. Sa ngayon, okay, tanong natin. Ano ang pricey sa inyo ngayon? When you say pricey, how much is how much? Like for example, a gadget where you can read stories. Magkano ang Kindle?
9: Ano
1: mga 10K?
9: Hindi naman.
1: 5K? Is 5K pricey?
7: Yes po.
1: Ah, talaga? Pero naka-iPhone kayo. Ano ba kayo?
6: Hulugan.
1: Di ba ganun ba yan? Ang hulugan. Pero immediately, you can actually get the iPhone. Di ba parang ganun? Okay. O pagdating sa mga instant gratification, sanay kayo dyan. Tama ba? Okay. Aba, hindi nyo ba alam na noon pag magmamakdo kami o kung saan mang fast food, bibihis pa kami. Oh, it's a big preparation. Kausap nga lang namin yung mga magulang namin na nasa abroad, for example. Magbibihis kami, tapos susuot namin yung bagong sapatos namin para makausap lang sa PLDT. Doon lang meron nun eh. And I think that was Bayangs yata. It's a restaurant na meron silang payphone. Hindi yun na-experience yun. O ngayon, pag gusto nyo ng kape, anytime. Itong tanong, why do you flex your coffee? Puso pa ba? Hindi na masyado. Ikaw, Iha, what are the things na you would love to flex, for example? Ngayon?
6: Hindi po ako nagpe-flex.
1: Really?
6: Yes.
1: Ikaw, wala?
6: Hindi rin po.
1: Hindi, aminin nyo.
6: Sa social media po.
1: Of o kung hindi ka nagpa-flex, ano yung mga bagay na pwede mong i-flex? Girlfriend siguro.
6: Wala rin.
1: Wala rin. You don't flex stuff like rubber shoes, bagong shades, bagong gadget.
9: Hindi, low-key na.
1: Low-key? Ah, low-key ang tawag doon. Kapag hindi ka... Hindi, pero you kay sa inyo nag-umpisa yung woke up like this eh.
9: Ayaw po.
1: Tama ba? Sa inyo yan, di ba? So, you flex more on filtered faces. Tama ba? O, pag finilter nyo muna yung mukha mo, woke up like this. Laks ng ganda ng mata mo, woke up like this. Pero yung, those are the things you flex. It's more about yourselves.
9: Yes.
1: And not yung material things. Tama ba?
9: Yes.
1: Ah, okay. Ano pa yung mga, ito naman, Ano yung mga sikreto na sa inyong mga kajensi nyo lang sinasabi? Ito, delikadong question to kasi baka... Hindi, pero ikaw, Ihap, mukhang may sagot ka. What are the type of secrets na you share with your friends or mga kaedad mo pero hindi mo siya share sa magulang mo?
5: Siyempre po yung love life.
1: Why? Why? Oh, why?
5: Ano lang po, siyempre mas parang comfortable ka. Siyempre, kasi parang nakakaya po ngayon na sa mga magulang, i-share kunwari may crush ka, may something.
1: Bakit na, ano. Naman, you're 22, di ba?
5: Yes po.
1: Oh, bakit?
5: Wala lang.
1: Magagalit?
5: Hindi naman po. Pero parang hindi lang po ganoon ka-open sa part na yun.
1: It's probably the culture ng Tarlac. Kaya? Or is it the same for all cultures kaya? Ikaw ba, Iho? Pag may, ano yung mga hindi mo pwedeng i-share sa magulang mo?
10: Parang...
1: Nakikinig ba sila ngayon?
4: Hindi ko lang po alam.
1: So, wag na lang sila makinig.
5: Actually, the late case eh.
4: Yung ano? Siguro po yung... mga
1: misteryoso rin.
4: Hindi man po more on sa school related po na hindi naman po ganun ka big deal. Yun po yung mga
1: okay.
4: Hindi na sinasabi.
1: You don't, hindi mo na sinasabi.
4: Opo. Pero kapag mga major events po, like you participated on an activity, yun po. Very
1: okay.
4: Local naman.
1: Okay. Ikaw, Iha, meron ka bang mga sikreto na ayaw mong i-share sa magulang mo?
9: Actually, halos lahat
1: naman
9: po
1: na-share
9: ko kasi affectionate po
1: yung
9: I grew up in
1: my family. Ah, okay. So more on yung depende sa family ito, yung culture. Ikaw, Iha?
10: Siguro po yung struggles sa study.
1: You don't tell them your struggles? Why? Baka maapektuhan sila?
10: Okay.
1: Malungkot sila for you, ganun? Sumamong anak ha. Kayo, Iho, meron ba mga secrets na...
6: Ako naman po, same lang po kay Alanis. Mga struggles, problems po na kaya ko naman pong i-handle.
1: Wow! Ah, okay. So, more kayo dun sa... pag-usapan natin bago malaman ng tatay mo, magagalit yun. Ganun ba? May ganun pa. Ikaw ba, Iho, meron din ka mga ganun? O may mga secrets ka na you keep?
7: I think...
1: parang Miss Universe. Gumanong ka?
7: I believe. I think yung ano na lang po, pag pinapadalan po ako ng pera.
1: What do you mean? Eh, sikreto nga eh. May nagpapadala ng pera sa yung iba?
7: Hindi po. Ganun. Kasi, nasa, parang sila lola ko po kasi yung ano, nag-aalaga.
1: Ah, okay. So may support sa mga lolo, lola, ganyan. Hindi mo sinasabi sa kanila?
7: Minsan po nalalaman nila, kaya kasi po pag nalaman nila yan, humihingi po sila.
1: Oh, that's sad. Okay. Meron bang may trabaho na sa inyo, may pinagkakitaan? May marami sa inyo online eh. O diba, may TikTok chan. Ikaw meron?
4: Meron po.
1: Okay, is it a business or you sell online?
4: A small business po. It's a crafting.
1: Kaya mahilig ka dun sa craft.
4: Yes po.
1: Okay, tapos kumikita ka na dun.
4: Yes po. Pero hindi naman po araw-araw meron. Tsaka
1: okay.
4: Recently po nag-stop ako to focus on my study po muna.
1: So kumikita ka ron from the craft itself o yung views?
4: Craft po mismo.
1: Oh, really?
4: Yes.
1: Isa mga views wala masyado?
4: Hindi naman po ko ganun nagpo-post sa social media to for engagement.
1: So hindi ganun?
4: Hindi po.
1: Pero meron sa inyo na merong TikTok channel o affiliate ng Facebook man lang. May mga ganun ngayon eh.
5: Yes.
1: Meron?
5: Wala.
1: May kilala kayo?
5: Yes.
1: O gaano sila kalaking kumita?
5: Ay,
1: pero parang malaki. Like 6 digits.
4: Sa sipag po talaga. Oh,
1: sa sipag yun. O tsaka kung minsan yung iba, talagang yung itsura din, it sells lagi. Di ba? Kung,
5: yes.
1: Kung
5: maganda yung videos.
1: Maganda yung videos, nakalabas yung cleavage. May mga ganun, may ganun na ganun eh. Di ba? O, di ba? Let's face it. Ganun yung iba. Hindi ko nababanggitin dahil hindi naman ako nanonood niyan. Nox naman. Ano kasi pag nagbebenta ng sapatos, di ba? Parang naka-spaghetti lang eh. Kasama ba yon? Yata.
4: Strategy po siguro.
1: Strategy yon. Oh, tapos naka-shorts, di ba? Okay. Ang tanong ngayon, nag-evolve na kasi ang pinagkakakitaan ng mundo ngayon. If you will have to choose a career na nasa corporate world, you have an idea what the corporate world is? Nasa office ka, may office desk, naka suit, whatever, may boss ka, tapos masyadong busy, or nasa bahay ka lang and you have this business, anong pipiliin nyo?
4: Business po.
1: Na nasa bahay lang. Yes. It's an online business. Ikaw, Iha?
5: Business din po.
1: Na nasa online na? Yes. When you say business, it's an online business. Ah, okay. Ikaw, Iha?
3: Sa corporate.
1: Corporate. So gusto maging boss din in the future. Manager, CEO, mga tipong gano'n. Ikaw, Iha?
3: Corporate.
1: Corporate naman. Kayo?
6: Corporate din. Gusto and ikaw? Nasa labas.
1: Ayaw mo sa bahay. O ikaw, Iho?
7: Business na lang po.
1: When you say business online then, o nasa labas na business?
7: Nasa labas po.
1: Gusto mo magka beer house balang araw, ganun? Nasa labas yun.
7: Hindi.
1: Hindi, biro lang. Okay. Ah, okay. So wala namang difference. Depende yan kung ano yung gusto mo. Pero right now, may mga tao na would love to have a business sa bahay lang. Okay, bakit? Siguro practical reasons. Pamasahe. Pagkagising mo, nandun na yung ginagawa mo. It's the same thing. Pero nakakaano yun? Nakakalakas kumain yun. Ano ba kayo? Nasa bahay lang, matabi nyo lang yung ref nyo eh. Di ba? Well, in a corporate world naman, syempre, there's an advantage then. You'll be able to, hindi ko rin masabing shape your future eh. Pero you're gonna be the future leaders then. Sa corporate world, may gusto ba mag-teacher sa inyo? Why?
6: Maliit ang sahod.
1: Maliit ang sahod. Okay, let's talk about maliit ang sahod. Tingin niyo maliit ang sahod ng mga teachers?
4: For me, for the load.
6: Load ng work.
4: Yung load ng
1: work. Dahil yung load ng work. Yes, yung sahod is, well, somehow enough. Maraming trabaho ngayon na never enough for a family. Ah.
4: Yes.
1: Diba? O, pero meron din yung mga magtataka ka. Parang manghina ng kinikita pero mukhang abundant naman sa mga bahay nila. May mga ganun din. Diba? Okay. Pag-usapan natin yung politics kanina. Ito medyo delikado. Okay. Tingin nyo ba at your age, ready na rin kayong maging leader ng any small group or any community? O, sinong unang gustong sumagot dyan?
5: I guess po, mayroon po kasi yung kasabihan na everyone can be a leader, but not everyone na ay kayang maging leader talaga. I mean, pwede pa akong maging leader, pero hindi ko naman talaga siya kaya. Parang ganoon po siya. So I guess, ang pagiging leader po ay depende po sa skills mo, depende sa how mo pa na i-manage yung mga tao, how mo pa na i-manage yung organization ninyo.
1: Mm-hmm.
5: So based po talaga siya sa kung ano yung kakayahan mo bilang isang tao. Para.
1: So sa'yo, you would love to, pero baka kulang yung skills mo.
5: Tsaka ngayon po, well, totoo naman po yung maraming politically aware ng mga kabataan. However, may mga kabataan pa rin na kahit politically aware sila, hindi pa rin nila kayang magampanan ang position ng pagiging
1: leader. Okay, hindi, may mga leaders ba tayo na mukhang aanga-anga din?
5: Sa government po.
1: Sa government. Okay, ikaw, Iho. If you will have the chance to be a leader now, do you think you have what it takes?
4: For me po,
1: kahit small group na, wag community, sabihin natin sa isang organization.
4: Siguro po, I can be a leader po because of my experience na po from the past.
1: So, misteryoso rin yung past mo eh.
4: Medyo ano po, mysterious at the same time, very strong, yung strong characteristic po po, parang ganun.
1: Okay, that's a good answer din. Kumbaga, yung what made you thick-skinned, di ba? Could be something that you could use to be a leader someday.
4: Yes,
1: or pwede ngayon. Ikaw, Iha, tingin mo pwede ka na maging leader? Sa late mong yan, ha? Biro lang, you're so cute, Iha. Okay. Okay.
3: Siguro pwede, okay po. Pero yun po depende sa mga handle ko pong circle.
1: Ah, okay. Pag mga pasaway, gusto mo pa?
3: Hindi po.
1: Ayaw mo na maging leader.
3: And yun po, gusto ko po kasi yung mas ano to, mas knowledgeable po ako kasi hindi ko po talaga alam ang pagbibig ko.
1: Ah, hindi pa nasubukan ba?
3: Nasubukan na po, pero yung kailangan ko po ng mas higher po talaga na para maging guide ko po.
1: Ah, okay. Ikaw, Iha?
5: Ano po?
1: Ayaw mo? Kulang pa? Ayaw mong parang mga Malavico Soto, young leader na idealistic, mga ganun.
3: Hindi ko po kaya.
1: Ah, okay. mas matalino pa rin sa'yo si Robin, gano'n?
10: Hindi
1: ko bakit gano'n yung sagot mo? Hindi, hindi to yung senador na sinasabi ko, may kilala akong Robin ang pangalan. Okay. Okay, ikaw iyo. Tingin mo, you have what it takes to be a leader.
6: Ako po, feeling ko hindi, ko, ay, hindi pa po.
1: Okay. Hindi pa. Okay, kumbaga, may hiya ka pa sa sarili mo. Okay, ikaw iyo.
7: Hindi rin po. Kasi hindi ko naman po binabalak na ano maging leader.
1: Ay, hindi, pwede ka naman maging leader ng grupo mo lang o ng, di ba, ng isang business, parang sinasabi mo.
7: Parang mas gusto ko po kasi ng ano eh, nung may nagsasabi nung gagawin ko.
1: Ah, okay. May nag-guide pa rin sa'yo. Okay. Pero bakit may mga secrets kayo sa mga magulang nyo? Isn't that ironic enough? Tama ba ako? May mga secrets kayo na you don't share with your parents. Okay. Ang tanong muna ngayon, do you still need your parents? Beside, kung tatanggalin natin kung may pera ka rin lang. Is it? Kailangan pa ba ng guidance ng magulang ngayon? Really? Because of the affection, perhaps. Siyempre, kailangan mo ng warmth ng nanay at saka tatay. Pero with regards to knowledge, sino mas matalino? Edad namin o edad nyo?
6: Depende.
1: Depende. Okay. Pero I like your answer kasi yung mga struggles mo, it's what will keep you going yes. in life. Tama naman, di ba? Okay, ito yung hindi natin maintindihan din sa Gen Z. Karamihan sa mga Gen Z kasi gusto ay instant. Tama ba? Yung hindi pinaghirapan. Nasanay kayo sa ganun. Instant noodles, instant delivery. Mayroon ba kayo instant noodles? Hindi. Pag walang makain, yun na yun. Diba? Mga Pilipinos mahilig sa ganun. Pero instant. Pati yung delivery, di ba? Instant lahat. Kayo din yung kapag mabagal ang internet, naiinis kayo. Yes or yes? O, di ba? Kasi gusto nyo instant lahat. No delays. O, kapag umorder ka sa isang fast food, gusto mo nandyan na sa harapan mo kaagad. Tama ba ako?
7: Yes.
1: Okay, naniniwala pa kayo sa alkansya?
10: Yes.
1: Meron pa rin naman?
10: Yes.
1: Okay, binubuksan nyo kaagad?
10: Hindi po.
1: O, so tabi na yon. So, nag-iipon pa rin kayo. Sino may pinakamalaking ipon sa inyo, tingin nyo?
10: Wala.
1: O, sige nga. O, kung nag-iipon kayo, alkansya is probably just the ritual of putting coins in it. Pero yung nag-iipon, may nag-iipon sa inyo? Ikaw, iyo, nagbi-business ka na eh. May ipon ka na?
7: Meron naman po kahit paan.
1: You have banks?
7: Yes.
1: At may bangko na kayo? Ikaw, iha, anong may bangko ka na? May laman na? O, yung po
10: marami.
1: Maraming laman? Mukhang malaki na?
10: Yes.
1: Ano to? Share mo. Paano nangyari to? Bakit may malaki kang ipon?
10: Ano po? Regalo po ng lalo
1: ko. Ano yung regalo sa'yo? Tapos iniipon mo. Iniipon mo, hindi mo ginastos. Bakit?
10: Binigay niya po ng buo na siya.
1: Maswerte mo. Yes. Mga ilang milyon to.
10: Ay,
1: kayo, iho, may mga ipon ba kayo?
6: Parang wala pa.
1: Wala, you don't care. Parang as we move on, kung saan tayo dadalhin ng mundo, parang ganun pa rin.
6: Wala po kasi yung pagkukunan po ng student pa lang po. Wala pong work.
1: Wala pang source talaga.
6: Wala pang source of income.
1: Sa baon mo, wala kang na ititira.
6: Meron naman po kaunti. Pero,
1: nagagastos ka agad.
7: End of the week.
1: Ito, tanong. May umiinom ba sa inyo?
7: Ay, na ano po?
1: Aga.
7: Occasionally.
1: Ah, so occasional drinkers na lang kayo. May mga tambayan pa ba kayo?
7: Yes.
1: Yung mga
7: po.
1: Group of friends, parang kita tayo dun sa dati.
7: Yes.
1: May mga ganon. Sa school, meron pa bang tambayan?
10: Wala.
1: Pa, parang hindi kayo sure. O dahil nagkataon, dun yung building nyo na malapit dun kayo.
10: Parang
1: ganon. Uso pa mga frat ngayon? Well, I'm not against fraternities. Kasi dati...
10: KU may organization.
1: Organizations. Yes. Mostly organizations
7: yes,
1: na.
7: Po.
1: Actually, gusto ko yung mga... Yung concept ng fraternity before was okay. Up to a time, siguro sa mga generation Y ito, na para bang naging ano siya, status. Okay, territorial.
7: Yes.
1: O, pag umabot ka sa akin, gulping kita, kurso na daing kita. May mga ganon. Pero the purpose of fraternities, yung real brotherhood, is yung tulong-tulong kayo. It's just like an organization. Diba? So ngayon, more on organizations na. Binabawal ba sa schools?
11: Hindi.
1: Ang fraternities?
11: Hindi.
1: Ah, hindi naman. Okay. Tsaka marami rin mga malamang mga faculty members na was part of fraternities in their time. Okay. So yung territories, maaring na-break na in your time. Tama ba ako? Or am I trying to jump to conclusions na pwedeng hindi ko rin naintindihan?
5: Kasi po, para sa akin, nung high school, andun pa rin po yung concept na pag kasali ka sa frat is mataas ka. Tapos alam nyo po yung parang iaabangan ka, ganun, nag-aabangan.
1: May mga ganun pa rin ba? Kursunada?
5: Opo.
1: Nangingikil? May mga ganun?
5: Nung high school po. Pero pagdating ng college, doon na po yung may fraternity po kasi ng organization sa
1: atin. Mas totoo na?
5: Opo, yung brotherhood talaga. Hindi po yung abangan, hindi po yung
1: sakit. Wala nang ganun.
5: Wala nang
1: ganun. Ah, okay. Anything you would love to add on that? Kasi parang nawala na yung ano eh, yung territories. Okay, mas may ano na kayo, may communication na rin eh. 'Di ba? Paano kayong ano, paano kayo makipagkilala sa isang bagong kaibigan ngayon?
5: Karen. Gamay mo yan.
1: Ah, paano kayong ano, paano kayo makipagkilala? Hi, ganun. Anong kinain mo? Mga ganun ba?
12: How do you do it? Approach po kung talaga. Parang minsan po kasi pinapakiramdaman kung talagang mag-vibe kayo.
1: Ah, okay.
12: Then after that, dun po nyo kakausapin about.
1: So you don't...
12: Yung sa amin po, hindi naman po kami magkakakilala at all.
1: Tapos, pero gaano katagal bago kayo naging tatawanan na...
5: One day.
1: Mabilis lang din.
12: Yes, po.
1: Mabilis din. So mabilis kayo mag-reach out sa katulad nyo.
12: Yes po. Kasi mo may ano po kami, may similarities po kami na pag-uusap.
1: Bukod sa estudyante kayo, pare-pareho, yung fad perhaps, yung uso, yung trend, alam nyo lahat. O sa suot pa lang, K-pop ka. Ganun ba dating? I like you, parang ganun. Ganun ba? Do you have those impressions?
12: Meron pa naman po, pero depende po kung gaano po namin sila kagustong kausapin agad.
1: Dahil may naman, moods ka rin.
12: Apo, parang minsan napangunahan.
1: Sandali lang, gaano na ba kayo katagal magkakilala?
5: Ilang
12: days?
1: 3 weeks na rin. O, 3 weeks is okay. Pero nung una-una kayong nandito, iba-ibang schools kayo, bigla nag-click ka agad, one day lang, sabay-sabay na kayong kumain, ganun ba?
12: Hindi po.
1: Kanya-kanya pa rin? Sabay kumakain in the first place.
12: Kami po.
1: May baon.
12: Baon po kami.
1: O yung mga walang baon, sinishare nyo kaagad, hindi. Wala kayong pakialam sa kanila.
12: Lumalabas po sila.
1: Lumalabas.
13: Nag-order in ano po?
1: Oh, kasi pwede nang ma-instant.
5: Instant.
1: Okay, yung iba may baon dahil bigay ni Lola, okay, yung magulang nagluluto pa. Namimiss ko yung nagbabaon. Okay. Ito. Ano yung nawala sa generation niyo na sana narito pa? Meron ba? Kasi you seem to have everything, almost everything. Wala kayong maiisip, no?
5: Si Jake daw po.
1: May naisip ka. Meron pa sa generation nyo na ba't nung panahon nila may ganito? Sa atin wala na. Meron ba kayong maalalang ganun?
14: Sa akin po yung mga gardens, yung mga puno, ganun po. Kasi...
1: Wow! Environmentalist ka ba? Kasi kunyari itong radio, wag nyo puntahan to for how many years. Magkakapuno rito and plants.
14: Kasi dati po is... nakakapaglaro po kami sa mga silong-silong ng akasya.
1: Yun, that's a good answer din.
14: Ngayon po is mainit na po siya kasi nakasimento na po yung mga...
1: Bakit sinimento nila? Nagtayo ng rebulto ng isang politiko.
14: Mga parkingan na lang.
1: Pinarking na lang. Hindi natin ma-avoid yun kasi yung syempre nagiging industrialized lahat. Pero ibig sabihin tama nga, puno, gardens. Ikaw, Iho, meron ka bang...
15: Wala
1: ang pakialam. Sa inyong Iha?
16: Wala
1: kayong namimiss na sana meron? Ikaw, Iha, mukhang may sagot ka.
16: Sa panahon po kasi ngayon talaga, tutok na sa social media lahat. Yung mga bata po, ganun.
1: Oo.
16: More on gadgets na po sila. Hindi na po sila kapag-interact, makipaglaro sa labas.
1: Yes.
16: Hindi na may mga naglalaro po sa labas. Nilalaro po
1: yung mga syatong, kaya nawala eh. Diba? May syatong ba sa cellphone? Wala.
5: Wala.
1: Wala pa naman. O, pero inventuhin nyo yun in time. Okay, yun yung interaction.
11: Yes, no?
1: Oh, let's go back to the family. Pag kumakain kayo, you tell stories.
12: Yes po.
1: Really? Sa mga magulang nyo?
12: Yes. Actually, ako po, I grew up with my lolas po. So, talagang...
1: So, old school pa sila?
12: Yes po.
1: Ah, okay. So,
12: talagang naghihintayan po kami na dumating po lahat ng tao.
1: Hindi bawal ang cellphone sa pagkainan?
12: Pag may important lang po, pero kapag nagsiselfone lang po for social media, pinapababa po talaga.
1: Okay, that's nice. Ganun din sa'yo, Iha?
11: Yes po.
1: Okay, so we still have those families na ganun pa rin yung culture. Kaya ba ganun? O walang pakilamanan?
14: Sa amin po kasi bawal maingay po eh.
1: Oh, so naka-cellphone ka?
14: Hindi naman po. Parang kasi bibilisan na lang kumain.
1: Okay. Bilisan ko na lang para hindi na ako kasama rito. Parang ganun. Okay, kanya-kanya ba kayong kain o meron din kayo yung kain na tapos may oras, may ganun din sa inyo? O umiiwas ka magugas?
14: May ano naman po kami, tawag dito may time na pagkain.
1: Tapos may kanya-kanya din?
14: Hindi po, isang mesa po.
1: Ah, isang mesa. Uso yan eh.
12: Yes po.
1: Yung may pagkain ka sa, dadali mo yung pagkain mo sa kwarto mo kasi nasa computer ka. Uso yan, di ba? Nangyayari ba sa inyo yun?
12: Hindi po.
1: Okay, good for you. Sa inyo, mukhang sa inyo nangyayari, Ihor.
17: Sabay-sabay pa rin po kami kumakain.
1: Sabay-sabay pa kayong kumain.
17: Pero minsan po siya,

0: Ikaw, Iha.
1: Parang mas maganda po yung sabay-sabay talaga.
0: Sabay-sabay. Tapos you tell about your day.
1: Yes, ano pinangyari sa
0: Daddy, yung crush ko, binatukan ko. Mga ganon.
1: Opo.
0: Bakit, Iha? Mga ganon naman. Gusto mo mas ganon?
1: Opo. Parang mas maganda po kasi siya. Mas naano niya po yung bond sa family. Mas strengthen niya po.
0: Mas time out sa social media.
2: Yes,
0: okay, ikaw, Iho, ganun din.
2: Same thing po. Doon po kasi yung kapag ano po yung something interesting na nangyari sa buong araw, doon po magkikwento. And syempre, parang din na maiwasan yung may chismis ka sa family.
0: Oo nga palang, chismis uso rin eh, no? Hindi chismis lang sa social media, kahit mismong bahay.
2: Yes po.
0: Okay, so mas prefer mo rin yung kapagkainan.
2: Nasama-sama po.
0: Sama-sama. No social media.
2: Opo.
0: Walang ibang ginagawa.
2: Wala po.
0: Just food and
2: talk.
0: Yes, okay. Ikaw, Iha.
3: Same din. Ganun din. Kasi po, tuwing ano, may mga time po kasi na, syempre busy po lahat. Yun na lang po talaga yung time po na magkakasama po, magkakausap
0: po. Konti na lang ang time. Okay. Bawat isa eh, no? Kasi after na, tapos na tayo kumain na, okay, kanya-kanya. Di ba? Pwede ka na after the food. Ikaw, Iha, ganun din.
4: Ganun din po. Kasi sa amin po, kasi very rare na po na sabay-sabay po.
0: Because of busyness.
4: Opo.
0: Hindi na parang pinapansin. Dati, kain na, una na kayo. Parang ganun ngayon.
4: Opo.
0: May ginagawa pa po ako, mauna na kayo. Ganun nangyayari. Pero gusto mo yung complete pa rin. Okay, sa inyo, Iho. Okay, how would you love to imagine a hapagkainan?
5: Gusto ko pong sabay-sabay pa rin po. Pero hindi naman po maiiwasan na syempre yung mga ibang kapatid ko po mag-aasawa, ganun.
0: Ah, may mga kapatid kang hiwalay na.
5: Hindi naman po.
0: Nakabukod po, na sa ibang bahay. Mga
5: hindi, nasabay pa rin po, pero hindi po. Pagdating po ng...
0: Futuristic ka, Iho. Parang gusto mo na silang palabasin ng bahay.
2: Pinabalis.
5: Pero pagdating po ng... Hindi po natin maiiwasan yung ganun nangyayari.
0: Sa bagay. O, gusto mo ba, kunyari, kumakain kayong lahat naka-video call? That's what technology can do. Di ba? Puro screen sa harap mo. Okay, ano yung ulam mo? Gusto niya ba yun?
2: Hindi.
0: O ikaw, Iho, ano yung preferred mo na setup or setting ng isang kainan?
6: For me po, yung ano, yung parang boodle pipe po.
0: Aba, okay. Agawan,
6: kasi,
0: masaya.
6: Opo. Parang dun po kasi parang lumalabas yung mga kakaibang mga topics po.
0: Ah, talaga? Anong klaseng topic lumalabas doon? O kanin lumalabas sa bunganga?
6: Minsan
0: anong klaseng mga topic?
6: Mga weird na nakikita sa mga pagkain, ganun po.
0: Ah, ganun ba yun? Nauso pa sa panahon niyo yung boodle fight?
2: Yes po.
0: Ah, bakit? Mas maganda yung bonding? Wala. Ano ba tong boodle fight? Ito yung...
2: Sa may saging.
0: Kailangan may saging.
5: Dahon
0: ng saging. Tapos nakakamay.
2: Yes po.
0: Tama. Parang kadiri minsan eh. Na kung mahabang kuko nung ano. Hindi, diba? Tapos kanya-kanyang hataw. So, walang table manners. Wala. Walang strict table manners. You can be yourself. Ah, okay. I missed the point of boodle fights. Akala ko na uso lang ito. Diba? Akala ko ganun lang. Okay, anything you would want to add more? Did you enjoy yung ngayon? Okay, na lang tayo kasi konti na lang time natin eh. O kulang ang time to express what you would want to say pa. Ikaw, Iho, how do you feel now? It's an hour. Okay. Ikaw muna, ano feel nyo ngayon? Patapos na. Okay, we only have 5 minutes.
5: Sila muna.
0: Sila muna, okay. Oh, iklaro natin yung tanong. Okay, nagkaroon tayo ng 45 minutes of talk.
5: Okay.
0: Di ba? Nakilala ba natin ang Gen Z sa 45 minutes na yon?
5: Kulang.
0: Yes, okay. So. Kung next topic, ano yung mga gusto yung magiging topic?
4: Siguro po about more on mental health.
0: More on mental health. Okay, maganda yon. Tinatry kong i-capture lahat ng mga gusto nyong sabihin eh. Okay. Okay, we still have 5 minutes. It's 55 minutes past 9 o'clock. Okay, ano ang mga gusto yung pambatiin? Okay, bati portion tayo. Bati portion na tayo, mga babatiin mo. Go ahead, Iha. Eh, kahit sino lang, before we end. You have a few minutes lang.
4: Sinend ko na lang po sa
0: yung link. Wala kang babanggitin, special someone.
4: Wala.
0: O magulang mo, batiin mo, tsaka lola mo.
4: O, makapusitin.

0: Okay, Iha, mga babatiin, before we go.
1: Shout out.
0: Shout out, yes! Shout out!
1: Hello ko sa mga friends ko dyan sa boarding house. Kay Sam, kay MJ, kay Faye, kay Rialin, kay Teddy, and kay Mama, kay Tatay, kay...
2: Uy, pabati, no?
1: Kay Tatay, kay Nana, kay Ate, and sa bunso ko namin. Hello!
0: Ay, may bunso pa kayo?
1: Yes.
0: How cute naman yung bunso nyo?
1: Ano?
0: Mas cute sa'yo?
1: Mas matangpad po siya sa amin.
0: Ah, bumaliktad.
1: Mas cute po ako. Okay.
0: O, ikaw, Renz, mga babatiin mo.
3: Ayan, so... Well, shout out sa mga kapatid ko, kaila mami, tsaka kaila ate ko na nakikinig. Yan lang. Tsaka mga friends ko.
0: Special someone, wala nang babatiin.
3: Wala po. May nagpapa-shout out po sa mga engineering department, si Dan daw po.
0: Hello Dan, good morning Dan. Okay. Iha.
4: Sa akin naman po, yung mga kasama ko rin po sa boarding, sila Mecca, Riza, and Faye, Sean, and Ella po. And of course, si mama ko po, papa ko, and mga kapatid ko. And also, si Baby Rich, yung pamangkin ko po.
0: Sandali lang. Taga-Tarlac din kayo lahat, tama ba ako?
3: Yes po.
0: But may boarding house kayo. You don't go...
4: Malayo po kasi.
0: Ah, medyo malayo na yung pamasahe. Mas matipid ba?
4: Opo.
0: Tapos mas comfortable?
4: Opo.
0: And yung namimiss yung bahay nyo?
4: Namimiss po, syempre. Lalo po yung care ng family mo sa'yo.
0: Ah, parang... independent ka na ngayon somehow kahit na umaasa ka pa sa gastos.
4: Yes.
0: Independent ka pa. Okay, mga iho, mga babatiin, but parang tuturuan kayo lagi. Batiin mo yung ano,
5: magsabay po kami.
0: Ah, sige, ikaw iho muna.
3: Sumino pangalan.
6: Shout out po sa mama, papa ko, at mga kapatid ko, sa mga kasama ko po sa apartment, sila Josh, Ivy, Janice, Kyla.
0: Okay.
7: Shout out po sa lolo't lola ko and sa mga ka-churchmate ko po, lalo-lalo po kay Pas J.
0: Oh. Let's wrap it up a bit. You tell me if I'm wrong. Ito, these are not impressions, pero these are what the Gen Z's are. Sa tingin namin, of course, as magulang, we always care. Kayo yung mga anak namin eh. But then, we also have to trust you with what you've got. So, may irony somewhere, di ba? We want you to be guided all the time dahil mas malalim yung experience namin sa tingin namin. Pero, we can trust your intelligence. Eh. That's why kanina inask ko rin, are you prepared to be a leader? And alam ko, ang sasagot nyo is, I still lack yung skills. And that's a good thing about it. Kumbaga, the moment na inamin mo na kulang pa yung kaalaman mo is the same moment na meron kang yearning para gumaling ka. Meron kasi sa mga tao ngayon na parang alam ko na yun eh. Mas mahirap yun. Diba? And as a magulang naman, we are so worried about you kasi we have done so much mistakes in the past. Kontrahin nyo ako ah. Kung ito rin yung nakikita yun sa mga magulang nyo tsaka mga older na mga tao na important to you. So we fear na baka may mangyari sa inyo, uso yung ganito ngayon. At aminin nyo, kayo yung madaling ma-depress kasi sanay kayo sa instant gratification. Okay, lahat sa inyo ngayon, instant. Yung mismong internet, bumagal lang. Magwawala kayo, nabibwisit kayo sa buhay nyo eh. Tama ba? We are worried of your mental health and kayo lang ang generation na nag-a-accept na we need more mental health. Tulad na banggit mo kanina, it was randomly spoken, blurted out. Diba? Kayo yung generation nagsasabi, you need mental health. Did you know the one of a mental health petitioner is for 180 of the Philippines population na? One is to 180,000. Alam niyo ba yun? Sobrang kulang. Sobrang kulang. Sobrang rare ng isang mental health practitioner. Kasama na dyan, psychiatrist, clinician, etc. Tsaka yung mga people who would provide you that. Dito sa Tarlac Provincial Hospital, we have that. Okay. Kayo yung generation din na nakaisip niya na kailangan ng mental health. I think it's the link para umayos yung mundo natin. And we cannot really, this is probably a brutal fact na kailangan bilisan nyo pagdating sa knowledge. Kasi you own the future, not us na. Sa inyo na yung future namin. Gusto namin kayong i-guide, pero at the same time, gusto namin umasa. Tama ba? We don't even know about yung mga strict. Hindi namin alam yung mga fad. We don't know about that. And ayun yung communication that we lack. Hindi na namin, hindi kami makakasabay sa music nyo. Hindi kami makakasabay dun sa mga gusto nyong mga bagay na. Kasi we never had an idea of streak. We never had an idea of lit, fur. Ganun yung mga salita nyo ngayon, di ba? Wala na kaming idea doon. Pero it doesn't mean na dapat mawala yung communication. Okay, so I think it's a very lovely hour na talking with you guys. Alam ko kulang yung time. And hopefully, baka next week, kung kunyari, wala pa akong guest, and if I could guess you again. At sabi nyo nga, kulang. Plainly because marami kaming hindi alam sa Gen Z. And please don't keep them secrets. Okay? May natutunan ba kayo?
2: Yes.
0: Did you enjoy?
2: Yes.
0: Okay, muli, dito, ito po si TJ Espinosa and my new friends, the Gen Zs, na nagsasabing, have a good day and enjoy and be kind to one another. Ganda pagbabay natin pang Miss Universe. Bye-bye! See you again next time.
5: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
8: This is your only one. 1FM.

0: 1FM.
1: Time check. 10 o'clock in the morning.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Ang sikreto ng kutis na blooming.
5: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
6: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liveraid Pro.
8: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
12: Cough, cough, wet away!
13: Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: One FM. That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: This is your only one. 1FM.
1: Time check 10:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Ring ring, go away.
4: Ubo ng bata. Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Allah!

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best, be galing.
1: Bimeg ang kapili. Be the best, be galing. Bimeg.
2: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!

0: FM.
1: Time check, 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
15: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at protection. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: Time check. 10:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo,

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang apoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
11: This song is brought to you by
12: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
13: This song is brought to you by Plemix for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix! Plemix!

0: araw ng Lunes, ano, 24 sa buwan ng July. Ayun, and mamalay ho tayo, Agosto na. At pag sumasapit po ang buwan ng Agosto, ito po inoobserba natin, ano, ang buwan ng wika, no? Kaya as early as now, mga kabahagi, ay mapag-uusapan na natin, ha? Oo, kumbaga unahan na natin ang iba pa mga organisasyon, ang iba pa hong mga diskusyon, ha? Tungkol dito sa ano, pagpabibigay halaga sa pambansang wika, no? Alam ko ang mga eskwelahan, 'di ba? Ang daming activities in relation to buwan ng wika. Kaya uunahan na natin sila, mga kabahagi. Mamaya po, we are expecting somebody from the Commission sa Wikang Filipino, ha? At doon sa mga kabahagi ho natin na gustong sumama sa ating talakayan, ngayon pa lang po, magbensahe na po kayo. Pwede kayo mag-text sa ating text line 0921-886-6056. Ulitin ko, mga kabahagi, ang ating pong text line doon sa mga gusto pong magpahatid ng kanilang mga messages, no, via text. Any comments, suggestions, topics na gusto pong pag-usapan natin sa mga susunod na edisyon, of course, ng ating programa, no? And maaari din po magkomento, no, sa ibang mga paglilinaw. Ayan, oo. If in case po medyo salingot kayo sa ating mga binabanggit, sa ating mga sa ating tinatalakay, mangyaring may pwede ho kayo, open din po yan. Hindi lang naman tayo puro in favor of what we are saying, on what our guests are saying. So, bukas rin po kami sa iba't ibang komento, mga kabahagi. So, mag-message lang ang ating mga followers dito po sa ating programang Radio Pilipino, Servisyo Todo-Todo, mga viewers natin from the provincial station, hello po sa inyo. Gayun din, oh, hindi lang po sa Radio Pilipino dahil napapanood din po tayo sa iba't ibang pages, no, sa social media. Andiyan rin po ang ating 1FM. Okay, sige po ha. Magmensahe lang. Tulad ni kabahaging Tony Rock, ang benamano natin for today. Agad-agad nakita ko nagmensahe. Monday na naman. Yes, oo. Kabahagi, parang kailan lang, ano? Ah, eto. Lunes na naman. Lunes na naman po ng pagtatrabaho. Pero sa kanila kay Tony Rock, bukas pa yan. Diba, no, Tony? Pag-gising mo pa, saka ka mag-uumpisa ng trabaho. And batiin na muna natin, mga kabahagi, na ngayon po ay talagang dagaan tabay. Actually, kanina pa po, ay kakwentuhan na natin si Mami Josie. Mami Josie Magbohos Sinto. Ayan, ha? At meron siyang pagbati. Nako, buena mano ito, kabahaging Vince. Isang bagsak naman dyan para sa nagsiselebrate nating birthday. Ha? Ito ay para sa anak ni Mami Josie. Ayun, ha? Sweet 16. Kaya naman ako, tiyak abalang-abala si Mami Josie, no? Sa pagse-celebrate ng birthday ng isang napakagandang dilag. Oy, dalaga. Oh, sabi nila pagka daw ng 16, dalaginding. Ayun, dalaginding. Han, napakaganda ng kanyang pangalan, no? Si Berna Joyce Sinto. Happy 16th birthday!
1: Happy birthday!
0: Yan, ha? Berna, may the Father bless you always. And napakaganda pa ng future. I can see. Ay, naging manong bola. I can see the wonderful future ahead of you. Kaya enjoy mo lang ang buhay, ha? Habang ikaw ay patuloy na nag-i-enjoy din sa pag-aaral. Napakatalino po nitong batang ito. No? Happy, happy birthday sa'yo. Okay, so ito, mga kabahagi, ha? Batiin na rin natin ang mga nakikinig sa DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DZLT Lucena, DCTC Tarlac, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, DXOC Osamis, and DXOW Davao. Kaway-kaway na, mga kabahagi, ang mga nakikinig sa atin dyan or mga nunood sa pamagitan ng kanilang sariling face at sariling page, no? Ayun. And also, batiin na rin natin ang mga kawan. Yung mga nakatutok po sa 1 FM, 96.1 FM natin from Tarlac, 98.31 FM Legazpi, Lucena, 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro, 95.1 FM Palawan, 96.7 FM Tacloban, 95.91 FM Butuan, 96.1 FM Surigao, and 99.31 FM Baler. Antabayanan nyo rin ang mga magigiting nating mga reporters from that provincial stations ay maghahatid din po, no, ng mga balita. Maya-maya yan, sabay-sabay, sunod-sunod, ha, na mag-aabibigay po ng mga updates sa atin dito, ha, sa kaganapan po sa mga probinsya, of course. Not only that, kaya ho, updated tayo sa lahat ng mga kaganapan, even here in Metro Manila, no, mga updates naman din coming from our researchers. Yes, ha? Acknowledge ko muna ang magiting natin co-pilot, si Vincent Doroga, kasama natin dito sa pagsasahim papawid, at ang mga people from the production na makaagape rin natin dito na kasama ni Vince, no? Ha? Nagbibigay sa atin ng mga updates din yan. And kung sakasakali may mga mensahe pong hindi ko ho nakikita kaagad-agad, ano, yung mga messages na from our viewers and listeners, sila po ang nagpapaabot sa atin dito para ho walang magtampo, mababasa at mababasa lahat ang inyong mensahe. Minsan lang talaga may messages po na pumapasok na tapos na po ang ating programa, no? Ibig sabihin na past 12 o'clock na po, so definitely hindi po natin mababasa. But of course, ugali ko rin po na balikan ang ating pong programa, no? Dinadouble check rin if ever meron ho akong mga pagtatama, paglilinaw na dapat gawin sa mga bagay po, no? Especially sa mga salitang aking nabibigkas, no, dito sa programa. Kaya po, nakikita ko rin po if ever merong mga pahabol na mensahe para po dito sa ating ginagawang talakayan. Sige, bahaging Joshua Seda, nanonood sa atin ngayon. Ay, hindi pa ito, no? Every Saturday, Joshua, ang ating balagbagan, kasama na ang kabahagi natin si Tuesday Vargas. Nako, i-share mo nga kabahaging Vince, no, para mapanood naman ni Joshua Seda. Joshua, kailan ka ba mapapasyal dito? Mukhang busy-busy tong tao na to, no? Yumayaman na ba? Ha? At hindi na pumapasyal sa Radio Pilipino. Joshua, thank you for watching. Gayun din ang ating kabahaging si Sir Aman Lomibao saying good morning and belated. Oy, thank you po, ah. Maraming maraming salamat. And of course, sa lahat po ng mga bumati sa akin, maraming maraming salamat po. Lahat ng nasa Radio Pilipino family, 1FM family, of course, thank you very much po. At syempre sa mga viewers and listeners. Si Kabahaging Del Sanggalang, nagpaparamdam, happy Monday po, kabahagi. At magandang umaga, yes, ha? Happy Monday lahat tayo. Dapat nakangiti, energetic, kasi unang araw natin sa linggong ito, di ba, no? Para all throughout the days or the days ahead ay tayo po ay masaya. Hindi tayo, ano to? Ano yun? Yung parang lobat na lobat, di ba? Dapat fully charged, di ba? Okay, batiin ko na rin ang mga kabahagi natin sa Hong Kong. Andyan si Uno Maki and of course si kabahaging Cecil Galindez ng Hong Kong. Magandang araw po sa inyo, kabahagi. At gayon din kay Alan Ignacio ng Pandakan, Manila. Kay Booker Panotes, no? Si Booker ay taga Cavite. Gayon din kay Sir Jason Oliva. Ma'am Rufina Rotoni, magandang araw. At kay Lai Lani Salvio Villa Rosa ng Tanyong Balabon. At batiin ko na rin sila Doktora Sarina, sila, of course, si Mami Josie, nandyan na. Mami Elaine, Mami Cheryl, Mami Ana Cabrera, Mami Chi Legazpi. Hello po sa inyo and kay Mami Vicky. Eto na, update sa tayo mga kabahagi. Mahigit 2,000 pulis ang ide-deploy po sa mga ano to, no, sa paligid po, no, ng batasan kaugnay sa gagawing sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayan, no. So, yung mga 20,000 police officers po, yan, sa batasang pambansa, no, sa Quezon City. Ito bilang bahagi po yan ng seguridad para po sa ikalimang State of the Nation address na parang ang bilis. Imagine niyo mga kabahagi, ano, nag-umpisa tayo sa Butuhan, tapos sa pag ano to, proklama sa ating Pangulo, tapos SONA, ngayon panglima na. Napakabilis, no? So yan po mga kabahagi ay gagawin po sa July 27. So next Monday po, no. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Gnartates Jr., nakahanda na ang National Capital Police Regional Police Office or the NCRPO na upang tiyakin ang kaayusan sa naturang aktibidad habang nirerespeto ang karapatan ng mga grupo at organisasyong inaasahang magsasagawa ng mga kilos protesta. Nako, buti na lang ito. Nabanggit yung mga kilos protesta. So, actually, ngayon pinag-uusapan dahil kabahaging Vince, no, kabahaging Antoine, yung muli na namang pagtataas sa presyo ng gasolina na napakataas na naman, no? Sabi nga, baka magdoble na naman po, balik tayo sa dati. Ha? At nandiyan na naman ang mga panawagan ng iba't ibang transport groups. Ang iniisip nila, kabahaging Antuan, baka isabay nila itong kilos protesta na ito. Diba usually naman yung pag may SONA. Hindi nila, actually, pinag-iisipan, pinag-uusapan ng iba't ibang grupo po ng transport groups kung isasabay nila doon sa gagawing kilos protesta sa SONA ang kanila pong plano rin na pagsasagawa ng mobilisasyon para po dito sa kinakaharap na namang matinding problema po ng mga jeepney drivers natin, yung mga nasa transport groups, no, sa pagtataas po ng produktong petrolyo. So yun po, mga kabahagi, so tignan natin kung madadagdagan po itong or kailangan dagdagan itong 20,000 police personnel na itatalaga, kasi alam niyo naman, 'di ba, no? Magugulat na lang tayo mas marami yung kanila pong inaasahan na dadalo, and mangangailangan pagka ganyan, mangangailangan po ng reinforcement coming from the nearby provincial police office, no? Ayun, parang dagdag na seguridad para sa mga kabahagi natin, and of course sa magsasagawa po ng iba't ibang aktibidad at inga po, no, sa paligid po ng mga batasang pambansa. Samantala mga kabahagi, magpo-pause tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo. Todo todo.
2: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo todo.
3: Serbisyo todo todo.
4: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
5: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
6: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
7: Online at on air.
6: Expect non-stop tawanan,
7: kwentuhan at balagbagan
6: na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
7: Balagbagan na!
3: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
8: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: dito sa programang Serbisyo Todo-Todo. Tayo po'y pumapasok na sa second quarter ng programa. At, magandang araw kay Delphine Consuelo. Nanunod sa atin ngayon. Delphine, kamusta na? Kabahagi, ano? At, matagal-tagal ko na rin hindi nakita itong mamang ito eh, ha? Oo, miss ko na kayo. Yeah. Oo, ito yung mga kasama ko po sa kabila kong pamilya, no? Oo, dati. So, happy, no, na makaugnayan ka, kabahaging Delphine Consuelo. Samantala, si kabahaging Jade Mahero ng DXSP Surigao. May bit-bit na balita. 4th Infantry Brigade, ayan, no? Or 41 ID ba to? O hindi, 4th ID nga, tama. No, nakakumpiska po ng 7 mataas na kalibreng baril mula po sa pinaniniwalaang CTG sa Caraga. Jade Mahero, ibahagi mo na yan.
8: Kabahaging mamet sa patuloy na kampanya ng 4th Infantry Division 4ID at mapanatili ang mapayapang kalagayan sa rehiyon ng Caraga matapos itong ideklarang may stable internal peace and security. Noong Hulyo 18, nakumbiska ng mga tropa ng 4ID ang 7 matataas na kalibre ng baril sa magkahiwalay na focus military operation sa Agusan del Sur, Surigao at Surigao del Sur. Sa barangay Kulambugan, Sibagat, Agusan del Sur, na-recover sa pinagsanib na puwersa ng 3rd Special Forces Battalion at ng 401st Infantry Brigade ang 6 na baril batay sa impormasyon ng pang-intelligence na ibinigay ng mga dating rebelde at sa patuloy na operasyon ng militar sa lugar. Kabilang sa mga nakuhang armas, ang 2 M16 rifle, 2 AK-47 rifle, isang M1 Garand rifle at isang homemade na shotgun. Samantala, isa pang operasyon sa Maitom Tandag City, Surigao del Sur na nakakumpiska rin ng 3rd Special Force Battalion ng isang M16 rifle. Samantala, mamet, pinuri ni Major General Marion T. Angkaw, ang commander ng 4th Infantry Division, ang mga sundalong lumahok sa operasyon at muling tiniyak ang patuloy na pagpunatili ng kapayapaan sa Caraga Region sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na military operation upang mapigilan ang anumang pagtatangkang muling pagpapalakas ng presensya ng mga NPA. Mula dito sa Surigao del Norte, Jade M. Ahero, nag-DXSP 1FM Surigao. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
3: Serbisyo todo-todo!
0: Maraming salamat, kabahaging Jade M. Ahero! Yan, okay, so ito na muna, update na naman tayo. Sisimulan na ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ang pamahagi ng cash assistance, ito po yung ngayong araw na ito. No? Ito po sa ilalim ng Expanded Uplift Program. Sa ilalim nito, makakatanggap po ng dagdag na tulong na 2,000 piso ang nasa 7.5 na milyong beneficyaryo ng programa. Nako, ito na naman, tataas na naman ang kilay ng mga ano natin, ha? Middle class. Kasi sinasabi, poorest of the poor ang makakatanggap nito. Paano naman kami? Nahahati sa tatlong grupo ang mga beneficyaryo. Tatanggap naman ng one-time cash aid na 2,000 pesos ang nasa 3.5 million pesos na ay million na beneficyaryo ng 4-piece at walang gutom program na kabilang po dyan sa group 1. Ang group 2 ay ang 2.5 na milyong mahihirap at near poor, ayan, nasa bingit po na ng poverty threshold. Yun lang, hindi natin alam, di ba? Ano ba ang batayan para sabihing nasa bingit na tayo, ha, na matinding kahirapan. Habang kasama naman sa group 3 ang 1.5 na milyong manggagawa na kumikita lamang ng 20,000 pesos pababa kada buwan. Ayun, so 20,000... Oy, pasok na ako rito, kabahaging Vincent. Diba? Dapat nasa group 3 ako. Kapwa, tatanggap ng 2,000 pesos na ayuda kada buwan ang group 2 at group 3 simula July hanggang December 2026. Ayun. So, Kaya mga kabagi, ano, linawi lang natin ha, between July hanggang December. So, yung mga kabahagi natin dyan, baka bigla na namang nakarinig ng gato, ay, umpisa ng bigayan, dapat nakatanggap na tayo. Hindi po, no? Sunod-sunod po yan. So, maybe makipag-ugnayan po kayo sa inyo pong LGU kasi kinu-course through naman po ng DSWD ang pagbibigay ng ayuda. Meron po mga list yan, di ba, no? Oo, na dapat natin tingnan para ho hindi tayo nagkakagulo-gulo sa mga pilahan. Kasi minsan merong ganun. Ito, alam nila may payout, no? Lahat dadagsa doon. Wala naman sa listahan. So, check nyo po muna para hindi rin po kayo mahirapan. Samantala, PAC, Silica at AI Hub, target mapirmahan sa Nobyembre. Ano ba ito? Kabahaging Vince, ha? Inaasahan nga pong mapipirmahan ng Pilipinas at Estados Unidos ang framework deal para sa PAC, Silica Artificial Intelligence Hub. Ito po sa Nobyembre ngayong taong ito. Ayon po yan sa Basis Conversion and Development Authority or BCDA, ha? Or kay President at CEO Joshua Bingkang. Anya, inaasahang maging isa ito sa mga pangunahing anunsyo ng Amerika kasabay po ang pagdiriwang ng kanilang ika-80 anibersaryo ng ugnayan po ng Pilipinas at Estados Unidos. Bahagi ng inisyatibo ng PAC Silica ang pagtatayo ng 4,000 acre, no? Ng AI Industrial Hub sa New Clark City sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayan. So, tamang-tama, no, nababanggit ko tong AI nito. Saktong-sakto, ha, mga kabahagi, dahil mamaya po itatalakayin natin itong magandang pakinabang po ng AI in relation sa ating wikang pambansa, no? Nabahagi po 'yan ang tema ng pag-oobserba natin sa pambansang wikang pambansa natin, no, na celebration. Yan yung in connection diyan yung AI, no? Na dapat nga rin ay pinapaunlad natin, but in the same manner ay napapaunlad rin natin ang sarili nating wika, no? Samantala, mga kabahagi, si Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan ay may bit-bit na balita. Kabahaging Dennis Karunungan, pakinggan natin ito, ha. Ito po'y may kinalaman sa 978 na mga kwalipikadong benepisyaryo na tatanggap ng tulong pinansyal mula sa Uplift Program sa bayan po yan ng San Fabian, Pangasinan. Chris Gonzalez, ibahagi na yan.
9: Yes, pretty magandang tanghali ka bahagi. May tapang-tapang nga doon sa tinatalakay mo kanina.
0: Oo.
9: Oh. Tayo dito. Kasama ako riyan, kabahagi mini, doon sa 20 mil na pababa.
0: Abo! Hindi ba sa group 1 ka? Ay!
9: Negative tayo dyan.
0: Ayun! Tignan natin kung pang ilang cup or sabihin natin kasi mula ano to eh, ngayong July hanggang, mula July hanggang December. Kung anong buwan, saan kang buwan makakatanggap talaga, kabahaging Chris.
9: Oo, kaya nga lang, paano para naman nila pipiliin yung pong mga kwalipikadong beneficiary o kabahagi kung hindi kami medyo malakas doon sa mga... Pero ang maganda rito kabahagi, ipinita nila dito sa Municipal Social Welfare and Development kabahagi.
0: Yes.
9: So, magandang development yan. At DSWD ang siyang staff dito sa programa ito kabahagi med.
0: Oo, pero ito mauna ang kana nung 978 eh.
9: Oo, kabahagi med. Kaya nga naman itong bayan ng San Fabian ay sila nga nauuna na dito sa kanilang programang ito. Sinimula na nga ang pagbibiripika doon sa mga napiling ang mga beneficiaryo kabahagi med, yung national kick-off ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o itong tinatawag nating Uplift kabahagi med. Ano. Sa kasalukuyan kasi ay ginagawa nga ngayong araw ang mismong programa na ito sa public auditorium dito nga sa may bahagi ng Ulantay ulan kay stream sa populasyon dito nga sa nasabing bayan. Ito nga, iba'y mga datos na ng DSWD ng FO1, aabot na sa 978 mga kwalipikadong ang binibisyaryo. Ito nga, yung tatanggap nga ng mga 2,000 bawat isa, oo, bilang tulong ng pinansyal ng ating pamahalaan. Layo kasi itong programa na matulungan ang mga, siyempre, itong mga maliliit nating mga kababayan na kumikita lamang, naapektado nga siyempre itong patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Okay, so yan muna ang ating update mula dito sa TWPR Tagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mapanig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
3: Serbisyo Todo-Todo.
0: Maraming salamat kabahaging Chris Gonzalez. Ayo, may group 1, group 2, group 3. Ah, pagka-classify pala ng DSWD dito sa kanilang pagbibigay ng ayuda. 'Yon. Siguro yung mga huli-huli na yung mga may trabaho pero sabi nga ay 20,000 below ang tinatanggap. Okay, update pa rin tayo mga kabahagi. Uy, mamaya may balita tayo tungkol sa sa produktong petrolyo. Dahil bukas na itong big time, ma-increase mga kabahagi. Oo, actually marami nang pumila at marami hanggang mamayang gabi yan. Tiyak yan. Napakahaba na naman ang pila sa mga gasoline stations dahil nga masyadong malaki ang itataas, no? Ito na muna, tiyak po or tiniyak ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na magkakaroon po ng investigasyon sa maanomalyang flood control project sa pagbabalik ng sesyon ngayong buwan. Ito po ay right after kasi ng SONA, no? Paliwanag din Senator Erwin Tulfo, hindi sila makapagdaos ngayon ng pagdinig sa flood control scam dahil kailangan nilang formal na buuin ang mga miyembro ng komite para makapagsimula na sa pagsisiyasat. So right after po ng SONA ng Pangulo, magkakaroon na naman sila ng pagbibigay, no? Yung mga sinungahawak talaga ng isang komite na ito, ganyan. Tapos from there ay tatalakayin na nila yung mga pangunahing issue na talaga naman pong dapat nang harapin, no, ng mga mambabatas natin, lalong-lalo ng mga senador bago sila mag-away-away. Mga kabahagi, mag-upas tayo for break. At sa ating pagbabalik, hopefully, makakasama na po natin ang ating very special guest, no? Kaugnay po dito sa pagdiriwang ng ating pambansang wika or yung buwan ng wika, Roy Rene Kagalingan, ang ating kabahaging senior language researcher mula po yan sa Komisyon sa Wikang Filipino sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Todo-Todo!
2: Sa problema mo, may karamay ka! Serbisyo Todo-Todo!
3: Serbisyo Todo-Todo!
10: RPMP!
11: Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututuhan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo.
10: RPMG.
11: RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino.
10: RPMG.
12: Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magbulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mo pagkakatiwalaan ng source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
10: Radyo Pilipino.
13: This is it!
14: The TV you've been waiting for is finally here.
15: Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay.
14: Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker.
15: Ang balagbag niyong ate,
14: Tuesday Vargas.
16: Tuesday Vargas.
14: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
16: 1FM.
17: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
18: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. At habang inaayos lang natin yung ating communications, no, dito sa ating very special guest for today. Ito yung binabanggit ko kanina regarding dun sa big time, no? All price hike, muli pong, nako, eto na. Ha? Matindi to! Muling inupakan ng grupong manibela ang Department of Energy dahil sa napipinto nga pong malakihang oil price hike bukas. Ayon kay Manibela Chairman Marv Abuena, wala umanong dapat ipatupad na pagtataas ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil hindi naman malala ang gera pa sa Middle East. At maliban po dyan, eh, meron naman anyang dati ng imbak ng petrolyo ang mga oil company bago po ang panibagong alitan. No? Ito po yung hindi na work out, no, na napag-uusap sa pamamagitan po ng Iran at Estados Unidos, no? So, ang presyo, mga kabahagi, naglalaro po sa 10 piso hanggang 11 ba, no? Wala ba kayong rate, kabahagi? That's the most important thing para malaman ng mga kabahagi natin itong pagtataas sa produkto, no? Dahil sabing napakalaki ng itataas na naman. So, sige, mamaya po, no? We'll just check kung magkano yung dagdag sa gasolina at dagdag po sa diesel, no? Ang ano kasi diyan, tinanggal pa kasi yung excise tax na pinatutupad, no? Ay, yung dati kasi tinigil muna ang pagsingil sa excise tax, pero ngayon po, ha, ibinalik, no? Kaya ho talagang sabi nga ay matindi na namang epekto ito para sa lahat, hindi lamang po sa mga bumabiyahe, hindi lang po sa transport group, but of course sa atin ang mga consumers, no? Dahil alam niyo naman, ang karamihan po sa mga commodities natin ay nakabase sa pagtataas ng mga produktong petrolyo. Isa po yan sa mga matinding factor. Okay, so, eto na mga kabahagi. We're happy dahil makakaugnayan na po natin dito po sa ating programa, no? Ay, ito ho, ang talagang mga dalubhasa pagdating po sa pag-aaral ng ating pambansang wika, mga kabahagi. Kabahaging Dennis, makinig ka maigi, no? Dahil alam niyo mga kabahagi, every para sa mga kabataan, ano, taong 1987 po nang ipinahayag po na ang paggamit ng wikang Pilipino bilang wikang pambansa. Yan po sa pamamagitan ng kautusan po ng pangkagawaran bilang 22 ni Lourdes Kisumbing, no, ng ating pong nating kalihim po ng edukasyon, ha, at yan po ay nakabase doon sa Constitution 1987 natin na nagtatakda po ng Pilipino dapat bilang pangunahing wika na dapat ay pagyabungin. At ngayon po sa panahon na ito ng ating makabagong panahon, especially ang technology, na uuso ang AI. Kaya maganda pong makasama natin ang isang kabahagi natin na talagang nagbibigay pahalaga, no, at talagang nag-aaral pagdating nga po dito sa pagpapalago ng ating wikang Pilipino. Walang iba kundi si kabahaging Roy Rene Kagalingan, ang Senior Language Researcher ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Magandang araw, kabahaging, anong ba, paano ko ba akong itatawag? Roy, kabahaging Rene.
19: RR po, magandang umaga, kabahaging Met, at sa lahat po ng mga kabahagi natin at mga tagapakinig ng Serbisyo Todo-Todo.
0: Yes, okay. Unang-una, kabahagi, maraming salamat, ano, sa pagkakataon, ano, na binigyan mo para makaugnayan ka namin. At ito pa, pag-usapan natin, unahan na natin ang mga eskwelahan at iba pa mga institusyon kaugnay dito sa pag-uusap ng pag-oobserba natin, no, sa buwan na naman ng wika, no? This August yan, di ba, tama, kabahaging Roy?
19: Opo. Opo, buwan ng wika. Sa darating na Agosto, ang tema po natin may kinalaman sa bagay na ginagamit na rin natin, ang AI. Kaya tema po ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Opo, buwan ng wika. Di na po linggo ng wika. Meron pa rin pong linggo, pero linggo ng hika po yun sa, sa DOH.
0: Tuwing
19: Agosto pa rin po yun.
0: Oo. Ayan. Okay. So, pwede bang i-elaborate mo, kabahaging RR, itong tema ngayon na, kumbaga, binibigyang diin natin ang koneksyon ng ating pambansang wika at saka ng AI. Ayan.
19: Alam po natin, ano, isang disruptive na teknolohiya ang AI. No? Ginagamit talaga siya sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay. Ang gusto po natin idiin dito, isa lamang po itong kasangkapan ng mga mananaliksik, ng mga dalubhasa, ng sino mang gumagamit ng wika, no, para sa kanilang mga layunin. Sangkapan lang po, no, at hindi po tayo magpapasakop doon sa mga kaugnay na bagay dito, no? Kaya mahalaga pong ituring sa atin at maging responsable tayo sa paggamit ng AI at lagi pong lagyan ng puwang yung ating wikang pambansa at mga wika natin sa Pilipinas sa usapin ng teknolohiya, no? Hindi lamang naman po to AI, no, pero kundi pati rin po yung usapin ng teknolohiya at kung paano natin dinadala yung ating mga wika, no, sa iba't ibang mga klase ng teknolohiya na sa dulo rin po, ginagawa rin po natin, gagamitin natin para sa ikabubuti rin ng mga kababayan natin. No? So, yun po yung gusto natin sabihin, responsabling paggamit ng AI, kasangkapan lamang po ito, pinakamahusay pa rin, nagagawa ng trabahong kritikal at palaisip at may kinakailangan ng pag-iisip ang tao, ang mga Filipino, tayo po yun.
0: Yes, oo. Kasi ito, kabahaging RR, no, napansin ko lang, lalong-lalo na sa mga mga post, no, sa social media, iba't iba, no, may mga na napapanood tayo na mga video na lalong-lalo na yun, lagi nagpa-pop. Minsan nabubwisit na nga ako, nagpa-pop dun sa aking mga social media platforms, yung may mga drama-drama. Tapos, hindi ba parang ako kasi masyado kong critical sa mga pagbigkas, lalong-lalo na yung mga bagay na kailangan bigyan mo ng emphasis. Minsan parang naiirita ako pagka mali yung mga pagsasalita tsaka yung sinasabi hindi naaayon sa intonasyon na dapat natunog, parang ganon, kabaging RR.
19: Kasama rin yan sa paggamit natin ng wika, no, yung nagkakaroon ng pagbabago sa bigkas. Halimbawa, nasasanay tayo masyado na yung salitang baka at baka. Ay, iba yun, no? Baka at baka. No, yung kinakain po natin sa samgyupsalan, yun po yung baka na galing sa Espanyol na vaca. Pero yung salita natin para sa maybe, ang bigkas po doon talaga ay tama ay may impit na baka. O yung wasto. Lagi natin binibigkas na wasto, pero meron din po yung impit na wasto, no?
0: Yeah.
19: Madalas po kasi, no, talagang naipapalaganap ang mga iba't ibang variasyon ng bigkas. Madalas din po yan sa media, no, nagagawa po yan sa media, social media rin, no? At yun po yung nakakasanayan natin, ano, at yun yung nagiging variant ng bigkas na orihin.
0: Mm-hmm.
19: Kaya nangyayari po yan sa wika, pero trabaho rin natin na ipaalala sa ating mga kababayan yung tamang bigkas.
0: Yes, so pati yung mga sa pangungusap, 'di ba? Oo, okay. Patungo hindi na pupunta na ako. Yung mga ganun, yung parang sabi ko, ay hindi na tama, no? Na dapat sana lang dun sa mga nag-a-upload doon, mas prefer niyo pa rin kung sakasakali, wag na lang kayong gumamit ng AI sa pagsasalarawan, pagsasalita. Ito talaga kapag video naman tayo or nakakapag-record naman tayo ng audio ng tamang boses natin at yun na lang ang gamitin, 'di ba? O pati yung mga bata baka masanay ng ganun na magsalita, kabahaging RR.
19: Tama po 'yon, ano? Huwag natin ibigay lamang sa AI at sa hindi tao, patulad natin na may paraan ng paggamit ng wika, no, na para sa atin talaga.
0: Yes.
19: Kasi automated 'yan, eh, no? Wala 'yan yung kung ano yung paano tayo magproseso ng pag-iisip, no, paano natin ilalagyan ng damdamin, ng kaluluwa, yung pagsasalita natin, yung pakikipag-ugnay natin, yung komunikasyon natin, no, kasi yung AI makina yan, di ba? Hindi katulad ng tao.
0: Yes, oo. Ito kabahaging RR, tanong ko lang kasi sa ngayon, no, patupad no ng bagong sistema ang DepEd pagdating sa kanilang iba't ibang mga asignatura. Kumbaga, sa sobra daw kasing dami ng mga subjects ay binawasan nila. Parang may mga dapat bigyang diin no, even yung mga GMRC no, good moral character, mga ganyan, and even yung pagbibigay emphasis sa pag sa ating sariling wika no, sa Filipino ay minsan ini-integrate na lang sa iba pang subjects. Kayo ba'y patuloy na nakikipag-ugnayan sa ating mga kagawaran, lalong-lalo na mga bata ito eh, na ay yung iba nga eh sanay na sa English pero hindi pa makapagsalita ng tamang Tagalog no, wikang pananalita na Filipino, kabahaging RR.
19: Una muna no, nagtitiwala po tayo dun sa kadalubhasaan ng mga eksperto natin sa DepEd sa pedagogy, sa pagtuturo no, at kung iyan po yung napag-aralan nila na magiging pinakamainam sa ating mga learner na Filipino na mga bata, ay kailangan magtiwala rin tayo doon sa kanilang wisdom, ano? At lagi naman nating sasabihin na may puwang doon yung wika, yung pag-aaral ng una mong wika, yung paggamit mo ng sariling wika para maunawaan yung iba't ibang mga konsepto. Kung sa atin lang, no, sa atin lang din paniniwala, kailangan din talaga yung Filipino, kasama mo siya sa iba't ibang aspekto ng yung pag-aaral, no, sa yung pagtuklas sa karunungan. Pero kung sa pinang curriculum, no, kailangan nating ibigayan doon sa mga nangangasiwa nito no, sa hanay po ng mga eksperto natin sa DepEd. Pero kung sa pakikipag-ugnay na meron naman din laging tulungan na nagaganap no, sa DepEd at sa KWF. Halimbawa po ngayon, nihintay rin po namin na inlabas po ng DepEd yung ating pong memorandum para po sa pagdiriwang ng buwan ng wika para po sa ating mga paaralan. Malaking tulong po yun.
0: Yeah.
19: Dahil nga po, buong bansa ang magdiriwang ng buwan ng wika. Diba? Yung mga paaralan po natin sa sistemang edukasyon ang mangunguna dyan.
0: Yes, oo. Pero pansin naman natin yan, lalong-lalo na no, sa mga sa mga preschools and even ay mga matataas na hakbang na rin no, na baitang na rin, na meron silang iba't ibang mga activities na ginagawa sa eskwelahan na para ano no, ipakita yung kahalagahan ng paggamit ng ating wika no, ng ating pambansang wika. Merong isa nag-message dito sa atin. Ano daw ang reaction mo, kasi meron daw mga hindi pa nag-aaral ito, kabahaging RR, pero mas magaling pa raw mag-Ingles, ha? Dahil sila yung madalas daw gumagamit or nakakakita nito sa social media, oo, at nanonood ng mga ibang pelikula sa mga gadgets. Parang magaling pa raw mag-Ingles. Ayun.
19: Una, pwede nating sabihin dyan, dahil sa supervision din yan ng magulang, ano, na meron talagang mga batang lalaki na pagiging unang wika nila o kinikilingang wika nila yung isang banyagang wika katulad ng Ingles. No? Pero hindi naman natin pwedeng sabihin o sisihin yung mga magulang dahil lalaki yung mga anak nila na ganoon na sinasalita ang Ingles. Ang paniwala natin dapat, magmatuto rin yung bata ng iba pang wika na sinasalita dito sa Pilipinas. No? Yung hindi lamang siya maging monolingual. Kasi ang realidad sa pag-iral mo dito sa Pilipinas ay pinapaligiran din tayo. Marami tayong mga wika. Kasama na sasalitain mo dyan ang Filipino sa sistemang edukasyon pag nag-aaral ka at iba pang mga katutubong wika na sinasalita rito. No? So, yun po, hayaan po natin. Ang pagkatuto naman ng isang wika, makakaagapay ng bata yun para sa pagkatuto pa niya dapat ng iba pang wika at iba pang mga kultura at iba pang mga karunungan na pwede niyang makuha sa mga wikang iyon.
0: Yes.
19: Po yun, no? Dapat sabihin po na natin matuto ng ibang wika pa pagkatapos matuto doon sa unang wika.
0: Mm-mm. Ito naman, kabahaging RR, no? Doon naman sa ano, no? Sa iba na nasa mga probinsya, no, na they have their own dialects, no. Nasabi nga daw ay nabibigyan ano na rin, nababaliwala na rin, no, dahil nga sa pagbibigay emphasis sa English, no. Ano naman masasabi mo, lalong-lalo na marami tayong mga viewers and listeners na nasa probinsya at nakatutok sa atin ngayon, kabahaging RR.
19: Siguro una rin po, kasama rin po sa edukasyon yung pagbibigay natin ng pagkakaiba ng wika at dialekto. Yung dialekto po ay mga regional variants no, ng isang wika. So example po ng dialekto, halimbawa yung Ilocano ang wika. No? May sistema ito ng mga tuntunin at iba-ibang mga leksikon, binubuo ng mga salita na particular sa wikang iyon na sinasalita ng isang tukoy na grupo na tinatawag ng mga Ilocano. Pero ang dialekto po ng wikang Ilocano ay yung mga variants na yung mga pagbabago sa paggamit ng Ilocano sa iba't ibang lugar. Pero pag nag-usap-usap po ang isang taga La Union sa isang taga Ilocos Sur, meron silang iba't ibang paraan ng paggamit ng Ilocano, yun po yung dialect. Pero magkakaintindihan po sila, meron silang pagkakaintindihan o mutual intelligibility. So ang masasabi po natin sa kanila, ano po yan eh, kayamanan po natin yung mga wika natin, ano? Ano tayo? Linguistically diverse. Kayamanan po natin yun, hindi po yung dahilan para magkahiwa-hiwalay or magkawatak-watak tayo. No, kayamanan po yun na dapat nating pangalagaan at gamitin, no? Kasi nandun yung kultura natin, eh, nandun yung kasaysayan at yung patuloy pa nating nililinlang na kultura natin naroroon sa mga wika natin.
0: Tama, oo. So hindi lang pure Tagalog, 'di ba? Kundi yung iba pa mga wika, yung mga dialects natin na ginagamit sa mga probinsya kasi pag nagkita-kita sila sa mga ano, kabaging RR, no, sa ibayong dagat. No? Ang nangyayari pagka, "Oy, bay, ikaw pala 'yan," 'di ba, no? O tapos mag-uusap na sila sa kanilang sariling dialect at mas nagiging maganda yung kanilang ugnayan. Okay, naku, napakabilis naman ng oras. Kabaging RR, eto na lang, ha. Ano ang iiwan mong magandang pananalita? Lalong-lalo na sa mga kabataan natin, ano, na nanonood, nakikinig sa mga oras na ito, even sa mga parents, ano, lalong-lalo na sa pagpapaulad pa ng ating pambansang wika, no? At yung tama din

0: ka. Pati rin po sa mga magulang, paulit-ulit ipaalala na mahalagang ginagamit natin yung ating wika at yung mga katutubong wika natin. Ano? At sa darating nga po na buwan ng wika, sana hindi lang tuwing Agosto tayo magdiriwang. No? Hindi laging ginagamit sa araw-araw, taon-taon, sa buong buhay natin. No? Doon uunlad. Paalala lang po sa paggamit ng AI, maging responsable sa paggamit ng AI sa lamang tong kasangkapan para mapaunlad pa natin yung ating pananaliksik at iba pang mga gawain. Kaya maging responsable po tayo sa paggamit ng AI at patuloy na gamitin yung Filipino at mga katutubong wika natin.
1: Very well said, kabahaging RR. Naku, maraming salamat sa iyo. At syempre, no, sa inyong tanggapan na talaga namang nagsusumikap, ano, para mapalakas, no, ang paggamit ng pambansang wika natin. Bagamat marami, sinasabi masyado na silang colonial mentality, no, gumagamit ng salitang Ingles. Okay, so again, mabuhay po kayo dyan sa inyo pong kagawaran at maraming salamat sa oras. Mag-iingat ka, kabahaging RR.
0: Salamat din po.
1: Okay, so yung mga kabahagi, ano, napag-usapan natin maaga. Ha? Natin napag-usapan itong pag-obserba natin sa buwan ng wika sa pamagitan po ng senior language researcher na si dyan po sa Komisyon sa Wikang Pilipino, si kabahaging Roy Rene Kagalingan. Mga kabahagi, magpapas tayo for a break. Magbabalik agad ang serbisyo Tortodo!
2: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan. Professor On Air. Talino, kaalaman, at kasaysayan for everyone. Professor On Air. Kasama si Professor Willy Perez. Professor Willy Perez. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino. Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatupid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lami at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air. Expect non-stop tawanan, kwentuhan, at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento. At bawat kwento, worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
3: Balagbagan na!
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
1: Okay, balik po tayo dito sa ating programa ang Serbisyo Todo-Todo. Patingin ko lang si Mami Cheryl sa Monte. Nanunood sa atin. Hello, Mami Cheryl. Kamusta na? Oy, thank you pala kay Doktora Sarina, no? So concerned kagabi at tumawag sa akin, ano? Asking kung kami po yung kasama dun sa mga nasunugan dyan po sa may Caloocan, ano? Maraming salamat naman, hindi kami kasama, but I feel sorry dun sa mga kasamaan po namin sa CFC. Marami po kasi taga Caloocan na kasama namin ang naapektuhan po ng sunog dyan sa gawi po ng Caloocan City. Again, Dr. Sarina Bansalida, thank you for the concern. Samantala, si Tony

0: Sandoval ng DZLT Lucena, ang natin na balita may kinalaman sa PDRRMO Quezon, naglunsad ng static display para sa Disaster Resilience Month. Tony Sandoval, ibahagi mo na yan.
1: Dalawang araw na static display ang inilunsad ng Quezon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Ito ay upang bigyang pansin ang pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong taon na. Bitbit ang temang naghahanda at kumikilos patungo sa panatag na bagong Pilipinas, layo ng aktibidad na edinao sa ikatlong palapag ng naturang isang mall sa Lusod de Lucena na palawakin ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng kahandaan, pag-iwas sa panganib at kooperasyon sa panahon ng iba't ibang uri ng kalamidad. Tampok din sa aktibidad ang Know Your Gear, kung saan ay pinapakita sa mga mamamayan ang iba't ibang kagamitang pansagip buhay na ginagamit sa operasyon. Kabilang sa mga pinamalas ang high angle rope rescue system at mga specialized communication gear na gamit ng mga rescue teams. Bukod sa pagpapakita ng mga kagamitan, nagsagawa din ang mga rescue responders sa mga aktual na demonstrasyon para sa publiko. Kabilang narito ang pagsasanay sa tamang pagsasagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR para sa mga matatanda at maging ang mga pangunahing lunas para sa mga sanggol. Mula dito sa DZLT 98.31 FM Lucena, ako si Tony Sandoval. Sa Panig ng Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
0: Maraming salamat, kabahaging Tony. Ito na yung binabanggit ko, mga kabahagi. Ano? Ito'y doon sa... bukas, no? Bukas po na inaasahang oil price, no? So ito pala, nag-announce na mismo ang DOE. So yun nga sinasabi, no? Tagapag-anunsyo na lang daw po ang Department of Energy sa ngayon. Ha? So ito mga kabahagi, dun sa mga may kotse, Mami Cheryl, Mami Josie, makinig kayo, ha? Ang diesel ay nasa 10.68 per liter po, no? Ang sinasabing itataas. Nga ang gasoline naman is 3.65, no, per liter. Ang kerosene ay napakataas, 11.77. Buti na lang kabahaging Vince, kabibili ko lang. Oo, ng ano, kahapon, ha? So, malaki 'to eh, per liter is 33, no? Yung ano. So, imagine niyo mga kabahagi, ang ano na naman diyan yung mga nasa transport groups, of course, yung mga may-ari ng karinderya. Kaya nga sinasabi, yun daw pong piso na hinihingi, actually, hindi na ho piso ngayon ang hinihingi ng mga transport groups, kung pwede daw po, 2 pesos na. Ha? Oo, kanina sabi ni kabahaging Marble Buena sa isang panayam, ay kung pwede po, 2 pesos na. Pero kung ang pinag-uusapan po ngayon at yung posible po no, na napayagan ng LTFRB is piso, pagtsatsagaan na raw po nila. No? Pero kung po pwede, ay hihingi pa rin, hihirit pa sila para maging 2 pesos. Ayun. So, good luck sa'yo, ha? Kabahaging Vince, tataas na naman ang pamasahe mo. Ha? Eh si Vince pa naman, ako malayo pa naman ito. Mataas ang pamasahe nito, tataas pa lalo, no? Sila Serge, ano? Ayan. So, nako, bilis ng oras mga kabahagi, ha? No? Pero sana naman na isulit natin. Habol ko lang, happy birthday! Isa na lang, Vince, kay Jane Manalastas! Happy birthday! Ayon, happy birthday, Jane Manalastas. Ingat ka lagi. At maraming salamat po sa mga sumama sa ating talakayan ngayong umagang ito. Thank you very much po. And syempre pa sa head natin, Miss Ango. John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, and Antoine Miguel. Nagsidbigin natin, director for today, Sophia Policarpio. Jemina Faustino kasama dyan. Jem Cabrera, Kenshin Manrisa, and Cairo Bordeos ng University of Caloocan City. Siyempre pa, ang ating magiting na co-pilot, ha? Vincent Doraga, at sa supervision ni Engineer Dave. Thank you very much po. Sa inyo mga kapatid, mga kabahagi, ano, laging tandaan kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa serbisyo. Tara todo!
2: Serbisyo! Negosyo, todo, todo!
0: Sa bawat

0: Princess Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-rice ha?
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Tapos saan po kung nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat at 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega M. Luelier. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Song being sponsored by M. Luelier.

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing, be Meg.
2: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
3: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan, ang Liver Aid Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.

0: Raisins Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywa,
11: aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
6: Kabalan, expect something new. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open, serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Maswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 packs. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tuhod! Siko! Baywa!
11: Aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw.
12: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: 1FM. 1FM.
2: It's 1 o'clock.
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa kagiliran ko.
3: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow.
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: 1FM. 1FM.
1: It's 1:15.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Liveride Pro. May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liveride Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liveride Pro.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
5: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveride Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveride Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveride Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveride Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
2: Liver up na tayo
3: with Liveride Pro.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This song is brought to you by
3: Liveride Pro.
2: May Silymarin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liveride Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liveride Pro.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: 1FM. 1FM.
2: It's 2 o'clock. Time check brought to you by M. Lulier.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLUL Air customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLUL Air services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: D

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: ERC case number 2026-049CF in the matter of the application for confirmation and approval of generation rate over, under recovery transmission rate over, under recovery system loss rate over, under recovery lifeline subsidy over, under recovery senior citizen discount and subsidy over, under recovery and local taxes pass-through charges over, under recovery from January 2026 to December 2026.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando, isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Tatay Mendoro. Upoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung akon sa radyo. Sabi ko din sana ko, bilang mo nga ako niya, baka sakali ako ilalakad pa.
2: Oo.
3: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
2: Wow! Apat na kahon ng ating...
3: Rice coffee ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Song being sponsored by M. Lulier.
6: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
7: May silima rin na?
6: May multivitamins pa?
7: Yan ang Liver Aid Pro.
6: Tulog sa pangangalaga ng atay?
7: Liver up na tayo
6: with Liver Aid Pro.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 2:15.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywang. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
8: Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liveraid Pro.
11: May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.

0: FM.
1: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 1FM!
1: Oi!
0: 1FM!
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ring, ring, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
14: Yay!
13: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liveraid Pro.
11: May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
0: 1FM.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: licensed Vihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: So, being sponsored by M. Lulier.
5: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural. Got it right.

0: Hawlan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tuhod. Siko. Baywa.
7: Aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: 96.1. This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
9: This song is brought to you by
10: Liver Aid Pro.
9: May Silymarin na,
10: may multivitamins pa.
9: Yan ang Liver Aid Pro.
10: Tulog sa pangangalaga ng atay.
9: Liver up na tayo
10: with Liver Aid Pro.

0: 1FM.
1: It is now 4 o'clock.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paginga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Lulier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Lulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong patulog ko sa inyo, lalo ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, marami nagpapatunay na ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakulo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
5: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
1: 96.1. Song being sponsored by M. Lulier.
3: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Plemex!

0: Seasons Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: 1FM.
1: It's 4:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Nagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: 96.1.
7: This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Kmart, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026. Per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: licensed Bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: 96.1. This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
6: Mahalagang paalala,
5: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: 96.1.
0: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is brought to you by
3: Liverate Pro.
2: May silimarina?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
4: Ring, ring, go away!
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
4: Cough, cough, wet away!
1: Yay! Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Primal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DUH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 96.1. This song is brought to you by
3: Liverate Pro.
2: May silimarina?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
9: This song is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kuti Silka in as early as 7 days.

0: Number 1. It's 6:30.
1: This time check is brought to you by
2: Liverate Pro.
1: May silima rin na.
2: May multivitamins pa.
1: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalagan ng atay.
1: Liver up na tayo.
2: With Liverate Pro.
0: Kabalan, expect something new. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guangdong spare rib salt and pepper, patatim 2 meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
3: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro.
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Protection at tulong sa atay? Liverate Pro. May Silimarin, may multivitamins pa.
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
7: Mahalagang paalala,
6: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: 96.1. This song is brought to you by
2: Liverate Pro.
1: May silima rin na.
2: May multivitamins pa.
1: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalagan ng atay.
1: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.

0: FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawang sa tagapagsalita lamang at hindi na uugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Kilalani
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Tinid 1 Plus 1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
3: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
2: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
3: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
2: Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma.
3: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
2: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
2: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
2: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A, Hepa B,
2: pati na ang fatty liver.
3: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
2: Tumutulong din magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
2: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
2: pharmacy,
3: drug stores,
2: tindahan
3: at mga grocery stores.
2: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
2: ang pakikinig ng programa
3: Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
2: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
2: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
2: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso,
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
2: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
3: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
2: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Huwag ka po naman sa ating palado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating naman Facebook account, Rice Brand. Sandang kuman po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na at tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po naman palado doon. At dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumpik-tumpik pa, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, magandang
0: kalusugan po. Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli ng
0: Jensan. Nanay Feli, okay po, Nanay Feli ng Jensan. Okay po.
1: Talungan po ako, Kuya Poy, kung nakadeliver na pa kayo dito sa Rodion, Parmasi.
0: Saan nga po kayo sa Jensan, Nanay?
1: Dito sa Maydoyo, Solidad.
0: Jensan, ha? Wait lang po, ah. Rodion Pharmacy po, Nanay.
1: Nakadeliver na po kayo?
0: Nanay, check natin. Kasi ang alam ko po eh meron na po diyan sa ano sa Jensan ng adi po namang rice coffee.
1: Kasi kuya, wala kang mautusan kasi ang anak ko may trabaho.
0: Opo, opo. Ang alam ko po kasi nanay, nasabi ko na po ito sa adi po namang mga deliveries na lagyan na po dyan sa inyo sa Jensan ng ating po namang rice coffee. Pa-check na lang po nanay kung meron na po. Kung wala pa rin po nanay, sabihin niyo po sa akin. Ha?
1: Sa Rodion Pharmacy lang?
0: Basta po sa Rodion Pharmacy, dyan po yan sa, ano, sa bayan po ng Jensan.
1: Po.
0: Opo.
1: Sa downtown.
0: Opo, sa downtown. Yun po yung alam ko pong nandito sa ating po namang listahan. Opo. Jensan. Wait lang po nanay ha. General Santo City, South Cotabato. Sa ano po nanay? Doon po sa Estrin Pharmacy. Try niyo po nanay. Sa ano po yan? Sa bayan mismo. Tapos the Jangas Drug Store. Yun po yung iba pang mga boutique, The Jangas Drug Store. Yan po yung iba pang mga butika na pwede po nating mapuntahan sa ating po namang paghahanap po ng ating rice coffee.
1: Naka-deliver na po ang kwan diyan sa may region na yon. Meron na?
0: Ang alam ko po, meron na po nanay. Kasi basta po doon sa bayan, ang alam ko po sa bayan, itanong po natin doon.
1: Opo, ayan. Kaya po, lahat na region na naka-deliveran?
0: Opo, nanay, doon po sa bayan. Yung Esrin Pharmacy, meron din po doon nanay. Try po natin doon, hindi lang po sa Rodion. Try po natin sa The Jangas Drug Store para hindi lang po isa yung pupuntahan po natin nanay. Kasi baka po doon sa Rodion na ubusan, doon po sa ibang mga butika, meron pa po.
1: Sa kuhan, kaya po sa Mercury, sa Rod Pharmacy, wala pa?
0: Try po natin nanay na itanong. Kasi ang alam ko po meron po kasi diyan sa bayan po mismo ng Jensan.
1: Sana mayroon na sana ngayon kayo
0: magpapabili na po
1: sa anak ko.
0: Sana po nanay. Sana po meron na ng ating po namang rice coffee. Tapos kung wala pa po nanay, sabihin niyo po sa akin. Para kahit po papaano ay maano po natin masabihan po natin kung sakaling wala pa ng ating po namang rice coffee dyan po sa inyo.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: No, sabihin niyo po sa akin, nanay, ha, balitaan niyo po ako para kahit po papaano ay ma-follow up po natin sa ating po namang delivery na malagyan po dyan sa inyo.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo, nanay, Feli. At again, balitaan niyo po ako, ha. Pag meron na po ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako muli, nanay.
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Opo.
0: Bye-bye po, nanay.
1: God bless you. Salamat. Bye-bye.
0: Bye-bye po.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. At dyan syempre ng ating mga ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numero pwedeng pwede po ninyo tawagan mga kaibigan dito po naman sa ating baladudunan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung adi po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyo tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa.

0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating balado doon.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Sir, Armando Paro, sir.
0: Ano pong pangalan?
1: Armando Paro.
0: Armando, okay.
1: Di ba po? Oh, Armando Paro po.
0: Taga saan po kayo?
1: Kalibo Aklan po, nakatira.
0: Kalibo Aklan. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Armando?
1: 50 na po.
0: 50, okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa po. Kaya nga po ako nagano sa radyo. Nakikinig ko sa Todo Radyo ta tuwing alas 6 yata yung programa niyo dito sa amin eh.
0: Okay po. Kumusta naman po?
1: Natambahan ko lang po yung number niyo kaya sinubukan ko po tumawag eh.
0: Okay po. Sige po, Tatay. Tatay, ano po yung concern po ninyo? Hindi pa po kayo nakaiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po. Kasi po, tinatanong ko lang po, sir, kung mayroon pong stock dito sa Aklan.
0: Sa Aklan? Saan po kayo sa Aklan?
1: Dito po sa Kalibo po.
0: Kalibo, Aklan. Okay po.
1: Opo.
0: May iniindap po ba kayong ano? May iniindap po ba kayong karamdaman sa ngayon, Tatay?
1: Meron po.
0: Ano po yun?
1: Ako po, high blood po ako.
0: Mm-hmm.
1: Natake ko po na karang araw, yung last month po. Mm-hmm. Tapos, nakita po sa laboratory ng aking resulta po sa laboratory sa hospital, inlarge daw yung puso ko, saka may tubig doon yung baga ko, ganun po yun.
0: Mm-hmm. May gamot na po ba kayong iniinom galing sa doktor?
1: Meron po. Meron po akong iniinom na maintenance basartan, tapos sa cholesterol, tapos meron po akong binigay sa akin sa Life Station. Alam po yun yung Life Station Clinic po. Life Station po.
0: Mm-hmm. So, tuloy-tuloy po yun.
1: Ako nagpa-check up.
0: Tuloy-tuloy po yung iniinom po ninyong gamot galing po sa doktor?
1: Opo, tuloy-tuloy naman po.
0: Opo, may maintenance din po kayo, di ba?
1: Meron po. Losartan lang po.
0: Opo. So,
1: saka yung may... ano po?
0: Mm-mm. Kasi po, kailangan po nating ituloy-tuloy yung anong yon, yung mga iniinom po nating gamot na binigay po ng doktor sa atin. Kailangan po nating tuloy-tuloy lang yon habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Kasi yung ating rice coffee ay tulong po yon sa atin. Kasi kung naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee. Sa kadahilanan po na ang ating po namang rice coffee ay taglay po nito nutrisyon. Sa ganang nutrisyon po yung makukuha po natin dito. Kasi kung minsan po, Tatay Armando, kapag nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po doon sa mga basura na nandyan po sa loob po ng ating katawan na hindi po natin na ilalabas dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Yan po mga basura na yan, galing po yan doon sa mga kinakain po natin. Na kapag ang pagkain po kasi natin, yung mga kinakain po natin, nasipsip na po ng ating katawan yung nutrisyon, nagiging basura na po yan. Ang problema sa mga kinakain po natin, hindi po sakto, hindi po tama, hindi sapat yung nutrisyon na nakukuha po natin sa pagkain. Kaya nga po na nai-stack yung mga basura na yan sa loob po ng ating katawan. Marahil, Tatay, na nararamdaman ninyo kapag kayo po ay na-CR, ano po, tapos na kayo ng pag-CR, pero pag tayo po ninyo, paglabas po ninyo ng kubeta, nararamdaman pa rin ninyo na parang may natira, hindi na ubos na mailabas yun. Di ba? So, yun po yung sinasabi ko na nai-stack po yan dyan sa loob ng ating katawan. Kapag na-stack po yan sa loob ng ating katawan, pinagmumulan po yan ng iba't ibang uri ng karamdaman kasi lason po yan. Lason po yan sa loob po ng ating katawan. Kaya nga po, kailangan po ng nutrisyon para ma-wash out yan. Nandyan po yung ating rice coffee. Kaya nga po nandito yung ating rice coffee para mabigyan po tayo ng tamang nutrisyon at magkaroon ng cleansing sa loob po ng ating katawan at ma-wash out po lahat ng mga problema po natin, yung mga basura na yan sa loob po ng ating katawan. Kaya nga po, dapat tuloy-tuloy, araw-araw po tayong iinom ng ating rice coffee kasi araw-araw po tayong kumakain. Dapat mo may tagapaglinis po dyan. Ang pag-iinom po ng ating rice coffee, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Yan po yung pinaka-the best. Pero sinasabi nga po natin na kahit po ilan, basta po lagi kayong may iniinom na rice coffee at tuloy-tuloy, huwag po natin puputulin. Tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee araw-araw kahit may iniinom po kayong gamot na galing po sa doktor. Kuha po ninyo?
1: Okay. Opo.
0: Diyan po sa Kalibo, sa Kalibo po tatay, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Sa halos lahat ng mga butika po dyan sa inyo, meron ng ating rice coffee. Tunisian Pharmacy, RJL Pharmacy, Farmacia JVI, Mia's Drugstore, ANC Drugstore, Carol's Pharmacy, New Taninco Drugstore, Gaver Pharmacy, TGP Kalibo, GRW Drugstore, DCY Marketing, Vitamed Pharmacy, MYBL Grocery, Light Meds Drugstore, Kanata Drug Mart, Herusha's Drugstore, Genesis Pharmacy, Farmacia Gomez, and St. Anne Pharmacy. Lahat po yan sa Kalibo, Aklan. Meron po ng ating rice coffee, tatay.
1: Kaya hindi ko kasi po alam kasi hindi ko na-try po kasi narinig lang po ako sa radyo.
0: Tama po yun. Diyan po nagsisimula yun. Yung kagalingan po natin, magsisimula po naman sa tamang paghahanap ng ating rice coffee. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan po natin yun, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E. Tandaan po natin yon, R-I-S-E, dahil hindi po naman kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E, parang sunrise. Diyan po sa karton, diyan po sa karton na yan, may larawan pong makikita po kayo na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buhamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung lagi kong sinasabi. At paulit-ulit po akong na binabanggit yan nang hindi po magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Okay po.
0: Meron po yung tatay. Meron po yung 10 sachet na laman yung ating rice coffee at yan po yung iinumin po natin. 2 hanggang 3 sachet sa araw-araw.
1: Okay po. Sa TikTok na po ako nag-order nun eh.
0: Sa TikTok, okay naman po yun, tatay. Okay naman po lang mag-order kayo sa TikTok. Sa susunod, doon na po kayo dyan sa mga butika po dyan sa inyo. Kasi sa TikTok, kasi sa online, additional pa kayo ng shipping fee. Diba? Tapos medyo matagal-tagal pa. Matagal, inaabot pa ng ilang araw bago dumating. Pero kung dyan na po kayo mismo sa inyo po namang bayan sa Kalibo, bibili ng ating rice coffee, bukod po sa madali lang, makukuha nyo kaagad. Kumbaga, wala na pong shipping fee.
1: Okay po, salamat po.
0: Okay po. Tatay, Armando, ganito. Kapag kayo po'y nakabili na ng ating rice coffee at umiinom na po kayo nito at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan nyo naman po ako. Tawagan nyo naman po ako.
1: Mag-update po ako. Mag-update
0: nyo po ako. Kasi, yes, kasi po tatay, hindi po natatapos yung ating po namang pag-uusap o yung ating po namang pakikialam po sa inyo pagpatungkol po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Hindi po nagtatapos dun sa nakabili na kayo, papabayaan na namin kayo. Hindi po yung ganun. Kung meron pa po kayong mga concern, may mga gusto kayong itanong, halimbawa sa mga unang araw kasi, sa mga unang linggo, unang buwan ng pag-iinom po natin ng ating rice coffee, may mga nararamdaman kayong kakaiba sa inyo po namang katawan, pwede niyo po akong tawagan muli at i-explain ko po sa inyo kasi hindi naman po lahat nakakaranas po nito. May iba lang tayo mga kababayan na sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan na pag-iinom po ng ating rice coffee, sinasabi nila na parang hinahalo kay Kuya Boy yung akin po namang tiyan. Ano kaya to? Itigil ko na kaya to? Hindi po nila alam na yung po ay nagsisimula ng tanggalin yung lahat ng mga impurities po natin, lahat ng mga toxins sa loob po ng ating katawan na nakatambak na po dyan, nakakapit na, kumbaga, kinakalkal na po ng ating rice coffee para mailabas po yung mga basura na yan. Kaya po ganun yung mga nararamdaman po natin. Ang problema, kapag hindi po tayo na nalinawan dun po sa bagay na yon na healing effect ng ating po namang rice coffee, inihihinto natin. Kaya po hindi po natutuloy yung kagalingan na hinahanap po natin na tulong ng ating rice coffee. Kaya po ganun yun, tatay.
1: Ganun po ba yun?
0: Apo.
1: Sige sir, salamat talaga sir.
0: Salamat din po sa inyo, Tatay Armando, at mag-iingat po kayo. God bless po at sana po tama. Apo.
1: Kasi po, bumabiyahe kasi ako ng bandito sa amin, Kalibo Katiklan po.
0: Very good po yun. Kailangan, kailangan niyo po yun.
1: Tapos, medyo na-attake ng mild naman po, hindi naman po na-agapan man agad eh.
0: Tama yun. Eh, kailangan po talagang maagapan yun.
1: Ngayon eh, kaya po ako eh, lagi ako nakikinig tuwing hapon sa programa din sa amin. Mm-hmm. Kasi alas 6 lang po kayong programa yung naririnig sa amin eh.
0: Opo, opo.
1: Hapon po.
0: Oh, ano pong istasyon? Ano pong istasyon?
1: Todo, yung ano po, 88.5 po.
0: Okay, okay po. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at atin po namang tututukan yung inyo po namang problema. Basta po makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Nang sa gayon ay malaman po natin yung development at kung ano ba po yung mga dapat po nating linawin sa inyo pong pag-iinom ng ating rice coffee. Okay po.
1: Okay po. Okay po, sir. Thank you.
0: Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo. God bless po, tatay.
1: Okay. Maraming salamat din po.
0: Salamat po. Bye-bye po, tatay. Maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, si Tatay Armando ng Kalibo, Aklan. Yung po yung

niyo pong ibahagi po sa amin. Kung may mga tanong pa rin po kayo, may gusto kayong ibahaging kwento at nagagala kayo dahil po naman ay napakaganda ng naitulong po sa inyo ng ating Rice Coffee. Ito pong ating programa ang makikinig po sa inyo. Ito pong programa po natin, mga kaibigan, ang magbibigay po sa inyo ng lugar para po naman ay kahit po papano ay matulungan po kayo ng atin po namang Rice Coffee, mga kaibigan. Kaya po sinasabi natin yan sa atin po namang mga kababayan na hindi po nagtatapos doon po sa pagbili po ninyo ng ating Rice Coffee.

0: ang atin po naman pakikipag-ugnayan po sa inyo. Patuloy po ito mga kaibigan hanggang nandiyan po kayo. Nandito po yung ating programa na aalalay po sa inyo. Gagabayan po namin kayo sa tuloy-tuloy po ninyong pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Lahat ng mga tumutok po naman sa atin, maraming salamat po naman sa inyo at hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat. God bless.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pinilila po, taga Pinamalayan po.
0: Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon?
2: Yung sis po ng aking asawa.
0: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
2: Ay, natunaw po siya.
0: Natunaw?
2: Malaki po yun.
0: Ano yung bukol?
2: Opo, sa hita. Kasi malaki po ng itlog. Natunaw po siya.
0: Dahil po saan?
2: Sa rice coffee po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
4: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
5: This is your only one. Your only one. Your only one.

0: Gilang pagbubo, ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte, syrup o capsule. Basta Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L, Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural herbal soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Cap Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Ang sikreto ng kutis na blooming.
3: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
5: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
6: Saan? Sa radyo.
5: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
6: Medyo.
5: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabaliw. Hindi

0: supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-artrisin. Tuhod, siko, baywa,
1: aray!
0: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaca Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
3: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaca Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Opo. Yung Marcapsule, Marcape, saka yung Choco. Itinim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko pati yung asawa ko, magulang ko sa Marcape. Pero hindi ko mawala yung aking Marcape Vitamin C Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
2: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, no. Hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Rain, rain, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
13: Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemix!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kabalan! Expect something new!
16: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Maswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim 2 meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork chop,

One good morning here on 1FM 96.1. Narito ang ating alas 7 ang pagbabalita sa ating Balita Uno. Inaasahang mabubunyag na sa publiko ang financial records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manese Carpio matapos aprubahan nitong Lunes ang Senate Impeachment Court ang pagpapalabas ng sabinas para sa mga bank records, dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council or AMLC at Bureau of Internal Revenue or BIR. Ayon sa dokumentong binasa ni Senator Francisco Escudero, and I quote, the request for subpoenas directed to the concerned banking institutions covering the accounts of the respondent, Attorney Manese Carpio, separately or jointly, the partnership of Carpio Lawyers and the 19 listed corporate entities is granted. Pinagbigyan din ng korte ang pagpapalabas ng subpoenas sa 20 entities na inuugnay kay Vice President Duterte matapos makitaan ng prima facie base sa mga isinumiting dokumento. Hiniling nito ng prosecution kaugnay sa aligasyon ng unexplained wealth sa ilalim ng Article 2 ng impeachment complaint. And that is our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 20 minutes down 7. Good morning.

0: Uy, UNFM. Uy, UNFM.
1: Tuhod, siko, baywa,
2: aray.
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap in as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
4: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
5: J-Mar, Tudo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
6: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.